0: Opa mona ke bua ka mohale ha ga bahale mogena madiba batla sametsi ka gap makakatele majagella pelisa siti ya pelo sa bakwena ga
1: ke ba ske ne ba botsa go bona motho yo ka ka mo hopola mohlanka re mo swathwa thapelo buliane ke mama.

botlana ga monate sabjabjaretsa sa masukaka sa ruthuthaka godima 92.8 go dikela gantle 104.3 ya kena nthwane.

Madiba. When I ring a house, Sapa Madiba, Uyanulu. When I walk out to walk at Salamekale Missolo. But Wabona de Pepe, Mugwena Emotuna, Wahankopani, Yamatunya. Regatelebeva, Lomagana Modimuaka, Yansingang, Admide Pethimelo. Yona ensenye tswalo dingkontsaka yena yantsingang arimina o regine ke solo phanya mautuaka o di mampa yaka ya lebitla ka yena tlanke boli ya mohau ele nyona isop hatla ifuke heka sitena lo ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tsetsa maisanga ena tsebeleni ho ya tlase mautu Haru basibeletsi bohle ka ofela ba hantatai ka kotlokile bo bjalo ena ntate muruti yang ke leng ha monna tlo tlo ho rentsa no tsa bo botshelela ho nyolela ho rengetsa bo le shume ya re ha fihla mono a fihla a thola a re tuk a tshe wa lwana ka mmino o monna te mmino wa difela ya santsa boka di khomo ka go se palangwan sa hao La tinga mo ditsingolwana tinga mo sebetsing wa ka o fapakana o kentse headset ya hao le bitso la ka ke thapelo ke mwana wa habulani ke mshimano wa ka mono ka kwalinga ha so di ke botlenga ka sa le balala le tlatsa stadium wena o ke bitse ka re ke kwalinga ha elenda sa stadium hanta tla sa thaba le pantsu Taba yese pono mping habo matswalwa Hotinga ke busanga bwalo ke mogana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suri suri ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa lihlo le ntshotsho le bo etile pele ba mogana taelo matsoso mogana ya re busanga ka qwadinga ha ile morena kgwa bane theko ena ke morena wa thaba Moto tla ile tsela boraro ke le bofe la gona basotho ka gona khotso pula nala ke mantaha kwa la mashume a mabedi ka metso e rubedi go di yona ke a borrobonga selemo ke sa ketetse pedi mashume a mabedi ka metso e tsiletseng

0: amabedi mashume asupile ka motso o le mong 271 ke bopaki ba go ithaletse fela matsatsi yana mashume a robong metsi yona emene atinyane beke yona ke ya mashume a mane ka metso e tsheletseng gopola go selemo se etswa bjalo ke dibeketsane tse mashume a mahlano ka metso e mmedi atinyane thuto ya letsatsi lena yona ke ya dikete tse pedi mashume a mararo ka motso o le mong 2031 e sale ke fitlha gantatae ke shomela phisi ya fama lenanong le monate le bitsitsweng fela selemela morning drive show le mo efo ke wa bana ba kgwadi o ya tseba go thapelo ke lelomolo gona metsetsong yona ena e robedi re furaletse ya monate o reng ya gone ya borraro ga ga fitlha metsetsong yane lesome ya tsosoloso ka mmino o monate mmino wa difela a kenyana ka tsoga mo monate metsetsong ya mashome ya mararo ka morago ra gona borraro tshebeletso ke ge ba gago morena e tlageng ka monate o dikela gantle go reng yana ya gone ya bone ga ga fitlha go reng ya gone ya bone thapelo ke ya mogau ditsebiso tse akaretsang aitse akaretsang tsa mo efo di tsamale mangkgang sekotšheng a ya bitso a mabitso a bagalaledi ga ka tsogama monate o rereng ya rona ya bone ga e fetile ka metsotso e mashome a mararo e mmanta ga letsatsing le ba bitsana ka melodi ke bomang ke bana ba kgwane metsotsong ya lesome le metso e mehlano re tadimme ya monate o rereng ya bohlano ke mmanta ga letsatsing lena tsa mafelo a beke o dikela gantle o rereng ya gore ya bohlano go di tla fitlha difetoa jalo re nka jalo ditlhoa tsa ditaba tsa dipapadi ntse le tsa mafelo a beke metsotsong ya mashome a mabedi ge ya kamane ka Lesotho Meteorological Services metsotsong ya mashome a mabedi ka metso e mehlano moruo metsotsong ya mashome a mararo ke tshwara masego fela ka letsogo ke phopholetse mo e leng ngwana teng go tloa mono ke mmanta ga letsatsing lena lebelo moshimane ke lata gantle moshimane wa ka tlalefo wa gamtutse ka lebelo le potlakileng a gole jalo ka e le mmantaga o monnate o monnate ee kgubedu ga ke etse thapelo nnake
1: go ka letsa le kgile di tla bo se ho go le re tshabela ka mehla ka matshidiso a go ka Kristo mo rena wa rona amen
0: amen e go beru ya bo kotulo
1: amen ngwane
0: mo rena mo di mama tshidiso le khanya le khotso a o etsetse ka go le ka go go fetse bo hlokwa mo le mongwe mo ifa bana ba kgwale ka sitana lo ba sotho ka ka karetso
1: amen ngwane
0: amen nnake amen ngwane amen nnake o moya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o tlontshagere ka lentswe lena le batlanga le magegehlwa lena a e hle sentabotsi hore sena e hle se hloka dinyaka se a sentabotsi empa he ambulance yona e line tse tsama o tsebe ha o ka bona ambulance e la yeme nqa e le nngwe o tsebe ya utsa empa ambulance mo kgwa yona e tshwanetse go elle ntse tsamaya ya ka pompe mabidi ya gona mabidi ya tumelo ka mmino o monate mmino ona elwa di fila tlomo ya o halalelanga o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o hotetse ka o tsona tshese o le lagato o hanna ditaba tse thata ruri ditaba tse thata ruri empa le ha o le jwalo e tla re ha re fihla le hodimong re tla be re bina di fela o le monnate re rorisa bjalo mogana modimo wa rona ena ya entseng a le godimo le lefatshe nomoro tsa mohala plus 266 59956 le 21219956 re ja jalo ka lebese re futswela ka letsogo kapa re futswela ka lebese re ja ka letsogo o tla elokisa re futswela ka lebese re ja ka letsogo kapa re ja ka letsogo re futswela ka lebese se sotho le ha o le bjalo a re fitla legodimong ao go monnate ebile o ya thabiswa go monnate ke thabo fela go tlabe go binwa difela ye ebile ga o lona lebitso le tlabe le le kae ga bitswa mabitso

ga ge tsa tsena ge ke na ha monnate ka go tshebeletswe monnate tshebeletswe bitsitsweng re ba ha o morena we tla ga re fitla tenga mo re kena nga ba lo bana ge go risa mo kana modimo wa go ne ka ba ka dipesa le me ka ditemana di mantsoe a thapelo e ka sitona le mmina.

0: ha o ntate modimo wa empa ke sa tsebe puo fe empa ke a utlwa go ya meketsa o ya lla re ba ha o moren ye nay bua tsana nki
1: I want to share my
0: answer. Baha Morena Chananki. Morena Muruma Kanyalo Hotsava Valen Nisulivan Queen. Changin Naj. Lesanga Bana Batahu PCFM. How old and only visiting a silly man. Wane mmuso wa mahudimo kwa ba jwalo ka bona motho mong a ka iputsa ga ha o kana go ele bana ba se batswi champions champions re ba ha o morena o ba tshwarele ha ba tsebe seo ba se etsang mema mope ramabitsa wa le kao a ke re mwana e ka re dabi machine seo le seo o sietsanga o tsebe mwana o a se kopitsa ha e ba o tla mo fa mohlala wa go o agapela kana kwe jalo mo kwalla ka ntle o ntsoetsa phoso e go mwana e ka re dabi machine re ba ha o morena Salis
2: Lentela Jehova ke le tla ke le mata ke le fitla di tabore tso tso re ka ka tse ke ba ha o morena
0: re ba ha o morena Salis
2: amena ka tola
0: morena mo di mama tsiri tsola khanya la khotswa ba balela ba ntwa nnis
2: ka o tsana lwana ho be jo renta
0: amen nna ke re ba ha o morena bophelo bo tla o ruta mefuta e mmedi ya batho batho ba tla o furallang ha bophelo bo thatafalla le batho ba ka emang a le wena re ba ha o morena ba se kwa maswabi e le kwa dingang tatemolo tsa utse pela in grace Facebook re ba ha o morena Anais En
3: Monataga ganga bana ba ba go pane a mo bijela mogena go tsana ba ha mo gena
0: ke tseng ga mo ka stibi
3: Amen mwana ya go se ya me halolo su
0: re ba ha mo rena le ho di monga hona le khotso wana le botshelo ri tsile ntate waka re ba ha o morena ntate ntse benga wa mosia ale a ntate molo matala re ba ha o morena le makamelo mo hapi re ba ha o morena mme makamohelo o mo hapi amen ngwanis o teka tafule pontsinge ya diratsaka ntate radio

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ngwaneso
1: le ka ntumela dilela o ntate o se tlwa ka o tshwarela re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ang khwa fahle morena mudimo ma tsiriso le khanya le khotswa ba balele ba ntlo ya ha o nneso amen e mtsamai

tsa botshinge ba ka o nkgopole ka mohau wa gao ntate moeketsi a le ya ntate molomat a ayaye re ba gao morena a botimmope ge ba gao morena a botimmope difarakane tiatia le nga ntate molokwadi amen nna ke na le modisa ke tlabe ke tlhokanga ke ya ipitsanga jehova re ba gao morena morena adoro ofising ye kgolo wa ntate molo

0: Re ba ha o morena.
1: Re ba ha o morena.
0: Morena a masisi.
1: Ke tshepela wena morena modimo wa ka. Ke bane matsatsi a ka letsong la hao. Ke kgule matsong a hao. A ba o di dira go nne. Le ba ntshwantshang. Wena motswego le tswa ka wa ka mehla. Ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena, morena a masisi.
1: Ka pontshongwane.
0: Amen and night.

tsietsing tsa letswalo ke bitsa ho wena re ba ha o morena mme matoka semane a le mogija le tlapeng re ba ha o morena kuberu re ba ha o morena kuberu ya bokotulo Morena muri mo matsiri tswala khanya la khotswa ba balele ba ntlo eno nneso. Amen nna ke

0: re ba ha o morena ba itsepelanga Jehova ba bona matla a matsha ba ya tsamaya ha ba fukule ba ya fofa ha ba gathane a o sile hata a le magalane re ba ha o morena
1: ba ha o
0: morena rahad
1: Re
0: ba ha o morena ra kha di ntumeng a matete. Amen nna. Bonanga ho hotle ho monnate ha bana ba motho ba kopane ha mmo. Mempo maghema ale ya ntate molosheditse.

0: e ba ha o morena
1: a ba ha o morena wa ne
0: le ka ote
1: e teng fiti ba sa madi a le tsareng ya tsem ba se o ile se tsara mata a sona ke bophelo a ba ha o morena le ka ote
0: ba ha o morena le ka ota
1: amen e go lone
0: se amen nna ke nkhumang ka pu e ba ngwana ha o motsebe ha ke gele ka ota bua

dinkutsa ka di utlwa lentswela ka ho rialo morena ke a ditseba media ntatela mwana ditsela a le kwadi re ba ha morena Mema Paki. Itse ha e watlana ka ona ka mane ka ha magage ka mono ka maholo a tsbalele tswa ile le fatse mo ifo bana.

0: tseba ha o morena ke ile ka thaba ha o thona ha re yeng ka tlunga ya morena a o sili a le ka khuetswana tseba ha o morena di thusanga dipelaelo le wana masisa pelo mo ka media rena nga o tseba se o re se hloka a o sile hata a le maghalane tseba ha o morena
1: ba ha o morena
0: sa homo
1: so mo ya o halalelang ditlong tsa rona tse batang mo tukise molwala ga tsaba ha o morena
0: re ba ha o morena sa homo mo kereke
1: ka mmadi podi mwaneso
0: tangina.

0: Re ba ha o morena
1: masisi
0: modimo mo ha wa ha o kwa bo soka ha tatang go ba neng bana ba batho ba tshabela mogetjongwa matshela ha ba khogama le nyan ko ya ha o ba nisa no ka nya monate ya ha se ba ha o morena
1: re ba ha o morena masisi
0: ka pontsongwane
1: amen ngwane.

re ba ha o morena khubedi re ba ha o morena khubedi ya bokotulo moha Amen. Khubedi ya bokotulo tshwanang ke topi-topi e ka sitana le kgaitsedi ya tijela. Morena Modimo Matshidiso le kgang ya lekgotso a o etsetse ka gore le ka gore ko ubetse botlhokwa molemong wa moifo wa bona ba kgwale ka sitana le Basotho ka kakaretso. Amen nnake. Lefatshe ke la Jehova le tsotlhetse go lona ntate Ntlhane. A le a ntate Moloteko tshebeletso ya re ba ha o morena e fela hona mona ho senga kwa letsatsi kapa mesonga ya letsatsi la mantaha letsatsi le entsweng ke morena a go bona go kopana le wena letsatsing la hosane a morena Modimo a ntse a ratile. O monate ibile ya thabisa. O monate ruri ya ruri ke thabo fela. Ya sa thabanyena o busotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba ma yena ruri sibili. O ya lo

mohawona ntate ku bitsa go wena ramaseki ya mo go le jwalo ntate ke memetsa le godimo la gao morena ya tsiba mathata le maimaru rena ya jeri ntso hletse le kleng ra imelwa ka tsone.

Mantaha kwa la mashome a mabedi ka metso e robedi. Letsatsi la hosane ho tla be ho nkga kuku fela ka mona ka qwadi. Kgwedi yona ke ya borobong a selemo ke 2020 ka metso e tsheletseng. Ke dutse hantle kapa re dutse hantle hodima matsatsi a 2021 ka motso o le mong 271. Ke mopaki ba hore ho setse fela matsatsi ane a 90 ka metso e mene. Atinyane beke yona ke a 40 ka metso e tsheletseng. Ha thuto ya letsatsi lena e le ya 2030 ka motso o le mong 2031 e sa le ke fihlile ha ntatae e sebeletsa PC ya fama ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mogana modimo go beru ke ya bokotulo e dutse hantle mohale suku ha ntate molo le kgowe ya qetella thapelo ya yona ka o bua dipuo tse monate tsa manyolo ile batho yona ya re fela godima PCF ama ya lekgotla la kgaso la ha ntatae.

Matla a mokgahlelo ona a kwalla hantle tlasa temana yo re fumananga bukeng ya tshenolo. Gaolo ke mashume a mabedi. Temana ke leshume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skibeng a balwa bukeng ya Bantu dielwa sibupinga samol.

0: ke ke ga tona e fitla ona mo o fa ga mazidi ke ena tlanka ga
1: o tla o
0: e kore ke ke ga tona e fitla ona mo no ke o fa ga mazidi
1: ena tsetsa
0: ke ena tlantwane
1: amen
0: e ebile o ya thabisa ke thabo fe
1: ka mahetleng
0: Go se ka nana, ha ntse ka se fwa, go se ka se fwa.
1: I'm going to go to the house.

go bone motho ha o ka koloba go ha o ka koloba go wa koloba go wa koloba go go bo kolobe le ke kolobo e gaitsedi ya ka ile nya e koloba mafelo a na ve go ha o ka koloba go wa koloba go go bo kolobe e kolobo e gaitsedi ya ka ile nya e koloba mafelo a na ve empa he mohauwa modimo kuono ke kwetsa ke eno ntsa hema o ntsa kgona gore a hlamise molomo wa hae hai a ke sheba ka pele o mahlo a ka ka mona mangkhang sekotsheng mangkhang sekotsheng mangkhang sekotse hai ba te halisi o halisi ko ka palisi o halisi ko ka fete ka hatele pe ka fete ka hatele pe

a ka hatela pele ka tsela le mogwa mo futi a we ka ngona ona go di ma PC FM ya le go tlala gasola ha ntatae re ya ditsebisong tse a ka retsang tsa mo E4 dikolo di tla bulwa ka la 11 kgwedinga yona ene e tlang dikolo di tla bulwa ka la 11 kgwedi ena e tlang di bulelwa kwano St. James ke phutheo e etelang ya o etela pele dikolo di ka bulwa ke beke e ka pele ho ena e tlang beke e ka pele ho ena e tlang dikolo di ka bulwa di bulelwa hona mona St. James Primary School mme ngwane mong le mong wa kgwale ngwane mong le mong wa kgwale ngwane mong le mong wa kgwale o lebeletswe uniformo ke ya mabatowa uniformo ke ya mabatowa

0: Ee.
1: A ke ba di tsengwane.
0: Ba bitse morana wa.
1: Ke ma go sa mokase, go le matuma makara. Ba sha ga se solo sa tsane me mahadio. Ke ke re tshe.
0: Tshe.
1: Go le mathata, to hleka mmoteng ka mo. Ke fa o ma re le gatibe. A te mo eketse ka matala.
0: E bile o ya thabisa hla mundrana wa ka.
1: O monna.
0: Ke thabo fela nne. A re ke mmanta. Ba bitse nna.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Ebile o ya thabisa tlhe mme mmakamoelo mogape ke thabo fela se nna ke

0: Hey.
1: Bona le ho sentse.
0: O tsawana.
1: Eh, ke wa uga. Wa hana wa hana.
0: Pepi na.
1: Bo ba wa di tsena.
0: Ba di tsene so.
1: Ba tele wang ha. Ba tele tsa malofane. A o tsili, a o tsili tsela le mema tsene. Ele tse.
0: Tse.
1: Na le tsiki fa salat. A ga di tsume. O khono ga di tsabane. Mem pho ma shadi se mem pho ma gem. Le bengkeleng la le ka gara toropo ya o ratang go lwa mo tsana. A buti tato mzamane le re ke kwana le sa magini sa bona ka ofela sa mo se ja ba ratalang ditse. Go ntse no sa mangane ya mang kuku ka ntateng ke se ke ba ka o santana tlo. Re bolo sa mele.

0: Hey. Monate ngwanese.
1: E bile o ya thabisa.
0: O monate.
1: Ke thabo fela mo pheme.
0: Mogana wa ka ke mogana masitha ya ibatile. Ke ga o simpe one. Tate to hlang. A o se tsile. Le matelo. Le mathati wa ga malefana. O monate ngwanese.
1: E bile o ya thabisa hle o hlatisitsweng tsa ona ka sehlo.
0: Ke ka khona o ke.
1: Na ke. O matshwara diteu marana a go Ei
2: o tsala di
1: ba bitsena
2: mangana nkwane ke mangana waka tateta ka dimane a buti mmote masale a ga di nthume benji benji a o tsoga risa ne mam nema re tla di polao nema thabo di photo ke re tse
1: ke
2: a o simpa wa ne loma ke motho wa ka mogana di mpha magetse ne tsidi ka happy ke ngwanaka ke re bana ba gwa le ka o fashion e le ke di tsaba sebetsi bo tse ba supanithi bo mme ma mosa gwele ba o kidang ka ba bona ka magage nema ga detse mokiti nema ka mohere le yena ke ya ka mona ka magaga ke o mona tongwane
1: e bile o ya thabisa hle mme magang ndebele
2: o mona tinake
1: ke thabo fela nesu
2: a di tsake nema magang ndebele
1: kanki nake ya ba u ipakisa bona ya ba ha o sa re tsebisa ha o banna banna ma supers. Yaba hausa ntsibisa ma supers.

Ono lo hukae ona le bomang uetsa nga mafelong a viki e. Ke di finetse yenga tsa o gopa. Ke di finetse

ke ntse ke sa tlo lebala go ka leboa qwatsaneng ya ile ngare ha o ntse o leba o di mole ba tlase bona o rena o ntse o tisa maoto jwa qwatsaneng letsatsi lenona leno la moqebelo ga mo feleletsa go leba ditsheng sa bafu ka mane ka masego south mo a robetseng boroko ba gae ba o qetela a phumotse jwang memmarapelang a losi bulane

a thinyana ha ile letsatsing ala maobane teng a ka nete ke la ka hlaona ka mono ka so di ka mono e ho qetela tse qetele yang e ka sitya na lo hona o ka mathala ka mane ka le baleng ala re la qwading Highlanders mo teng a ke neng ke sebeletse jwalo qwading Highlanders nkane jwalo le qutinyela MPS mo qutinyela MPS ile nya ya o tla Highlanders ka 1-0.

0: Omonate.
1: Ditlhabo fela.
0: Ee. Ee.
1: Nna la bohlabe ke ba ka tshosa. Batla ka ga tlhopa ma segun ta ke di theule ka ba tshasa ka gwalala. Ka o bona ka ma segu ka mo.
0: Ee.
1: Allah sa le ke fihlela ka motimpo sa ka mola la bala ba ka ba ntshabetse ba mphela mo founta ke. Ha bo ko la gripa ya ba o sengela ba kwa kwa kwa la family ka ta ring ya gona ba fuke.
0: Hiwan.
1: Allah ka le ka thaba kwa la ntate a se le kwa la ga ba ngata ba hana ha ke tsamaya. Allah ka fihla mola hai. O senta ke lo mola ke tsire mola se ka ka fushi.
0: Hiwan. Omonate ha maloko a ntse a kopana maloko a ntse a thaba mmo.
1: Ee
0: ya hle. Hai. Obetire. Ha ga maloko a manga ferekane ha kana ka. A ga gane ri le kwana kwa kwa. Ha le loko lena la gona la ba fuke. Ho ja maloko a manga ferekane ha kana ka. Batho ba hlolwa ba le bolishume. Ha go ba se ba fumana go ba ferekane o ferekana. Chaba se sa tsebe mo se tswang a teng. Se ke ke be sa tseba mo se le bang a teng ya le gane. Chaba se sa tsebe mo se tswang. Se ke ke be sa tseba mo se le bang a teng le gane. Mo se tona o pile go molena ka hana riatso. Omonate
2: buri.
0: Ngwaneso.
2: Papa selareke.
0: Ei.
2: Ela go tsano ka pala na ka le ba mo tsa ka lo bona ma life. Ke ba go ja khutu ba hola e tsa dilo tse na tsana tsana tsana. Ka ntho ba mo ni ka ja khutu. Ha khutla sontang ha ke go se mona tlo mo ka lo go le ba be di fela ne ka ka ga tle tsontwe re tsala le go tshelo bo se go hantle ka nne.
0: Le le ba be di le man le ena. A e tle mme mampo. O le timela ka kuku. Bona na mme mampo we. Bona na mme mampo we. I putsa fela gore na tshikire na ile a letsa. Le le ba be di fela. Yere. Ba tshe ba timela ka kuku ya.

0: emme di fela metsotso pele re gika ho raya bohlano. Ori ma PC FM. Jwale ke bua le Alexa a mang ka ona ka mono ka qwading ya Alex. Ba re he monna go ketetse o santsane o le kae kae. O le ka kwana ka morija. Ba re ketetse le lentswe le na morija kwa. Ala la. Ka re ntatae o nkutswitse. Ntatae o mphile thomo. Ala la. Ala la. Ba re lentswe lena. Halelekane le wena. Ka re matla a radio. Ke tla iphumela ke ikentse buang bana ha hona letho leo ke tla iphumela lona empa he ho no le monnate ebile o thabisa. O le monnate e le thabo fela. Mafelo a viki yona ena. Le ha mwa mosebetsi yona e ne se o monnate bonnete. Karuano e botlhoko empa kopano yona e monate ke gona ba seng batla ya ho yena ke gona ba seng batla ya ho yena le a e ba nna le fuli boima hle bana le tloa ka ke a foka le fuli boima tloa ha ka ke a tsamaya tloa ha ka ke a foka Hwarra ki ya bohlano hodima PC FM ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle avane le sotho hotel and casino ke tla iphumela ke ikentse bang bane le letho ha ona letho le nka ba ka iphumana ke ikentse lona ke hore fela ke nketsa mafelo a veke tsona ke dinka ka mogwa style ke dinka bualo ka dipapadi Orima PC FM ya le khotlala gasola hantatai. O thewa hantle avane le sotho hotel and casino. Ke dinga ka mogwa dipapadi tsa mafelo a viki. O ba bonnete di etsa etse.
1: Ke a ke sa ke re tjwang tjwang le yena mabolala sonke. Ka hey lo kwa lo mo.
2: Selemela sports updates.
0: Aga di sheba fela hore na mafelo a veke yena na di psha kanne jwang ho ya ka mo di bapetseng a ka te ho ba mo nete tsona di bapetse letsatsing la maobane Orlando Pirates tsatsing la maobane Orlando Pirates ke tla iphumela ke ikentse jwang goba ga o na le letho leo nka ba ka iphumela ke ikentse lona ke o re fela nna le wena ka di shebe gore na di bapetse jwang go ya ka mabala ka o fapakana ga ona go ya ka mabala ka ho fapakana haona hare matha ke mathela ka mane ka beria ntumela ke mathela ka mane ka beria a ke fitla ka mono ka beria ke dikele ka mane ka hammamathe ke mogeni ke dikele ka mane ka hammamathe ka bobi division ka di sheme fela gona mafelo a veke yena na di otlanne jwanga Rovers ene e loketsong kana le a zero. Ya ba Rovers e ka nna ya ba ya ba ha ipona tse le baleng. Mathula ya nkana le Atlanta. Ke mo Mathula ile nya o tla Atlanta ka we mmula go bjavareetsa. We robakella, we fafiela ka sitana le we masola. Atlanta ka dintlha tse hlano ho noto. Hunters le TT. Ena papadi ha e ka ba ya bapala go latela boemo ba le godimo. Shera ya nkana le Stars. Ya ba Shera e feta jwalo ho Stars ka dintlha tse pedi e le nngwe. Ha dilepe di tsa nkana jwalo le Typhoons. Ya ba dilepe di lepa jwalo Typhoons ka dintlha tse tsheletseng go noto. Rangers ya nkana jwalo le All Blacks. Tsatswa ka lebaleng nko e hlihlielane e le noto ho noto. Ka lona lerato leo. Motsamai Holdings Pty Limited ka lona lerato leo. Ke ka iphumela ke ikentse jwang. Ke ya di feta. Tseno tsa ka mono ka ha mmamathe. Ke mmathe ka lebelo le potlakileng ke kene jwalo ka mona ka bo A Division. Mo teng a mafelo a veke ena. Di ileng tsa bapala. Le ha tse di diska ba tsa bapala. Ke qale ka ona ka mona ka North. Letsatsing la moqebelo. Black Five. Ile ya nkana jwalo le Marwala. Ke mo teng a Black Five ile nyamula ho toula sehlopha sa Marwala ka dintlha tse pedi ho ntlha e le nngwe. Ke papadi ile nngwe fela e ileng ya bapalwa letsatsing leno la moqebelo. Athenyane letsatsing la Sontaha ke ntse ke le ka ona ka mono ka North. Two for Joy. Yang kana le se futa futa ba tsana ba tshimo mplotong a mabote. Two for Joy ya rahaka ho otlaka ho masola ho mfafiela e ka sitela lona o rabekela o rututhaka se tlhopa sa se futa futa ka dintla tse hlano ho noto. Ditshehlo tsa nkana le Happy Hearts. Ditshehlo a hlaba jwalo Happy Hearts ka dintlhatse nne ho noto. Ke ka mokgodi wa petseng ka teng ya ka mona ka North. Ke ka mathe re shebe ka mona ka South. Diponono letsatsing la moqebelo di ile tsang kana jwalo le Rangers. Ke mo teng Rangers ya ka mona ka Thabatseka ile nya tlabela ho mmula e ka sitana lona o raha ka setlhopha sa diponono ka dintlhatse tharo ho noto. Diphakwe ya Quting ya nkana jwalo le All Aces. Ke mo teng Diphakwe ya Quting ile nyamula ho otlaka setlhopha sa All Aces ka dintlha tse pedi ho noto. Ke tsona dipapadi tse pedi ka mona ka South tse ileng a tsa bapala. Athenyane letsatsing la Sontaha e leng letsatsing la maobane. AC Tip ile ya nkana jwalo le Swallows. Tsatswa ka lebaleng nko e hlehlielane e le noto ho noto. Papading yeneng ke le ho yona ya Qwading Highlanders le Quting LMPS. Ke mo teng Quting LMPS ile nya otla Highlanders. Ka wane e telele ya e mula wane e telele. Ya ba ho fedile ka sehlopha sa Qwading Highlanders. Ya ba kutinyela MPS e ba nngwe di ba pedi ho setlhopha se e ba nngwe kutinyela MPS e ba noto setlhopha sa Qwading Highlanders. Ke ntse ke tla ba le potso mabapi le ditaba tsa ka mono ka Qwading Highlanders ka mono. Ntse ke tla ba le potso jolo ka re bone le papadi ya pele ya setlhopha sa Kwading Highlanders ka mora gore ke selemo e sa bapalle ka mono ka Kwading ka mono e sa tshwarele dipapadi tsa yona ka mono ka Kwading ka mono mene le papadi ya yona ya pele ya hore e bapalle ka mono ka Kwading ka mono ne re tlo dumela hore lebala le pasitse ana le pasitse tlasa dipehelo dife o mitjana e laolanga mabala ka ha gona ha ya lesotho ana le pasitse tlasa dipehelo dife komitjana e tsamaisanga mabala tlasa mokgatlo o moholo o tsamaisanga papadi ya bolo ya maoto ka ha gona ha ya lesotho ana hore e be lebala leno la Kwading Highlanders le ya bapaleya ho thole pasitse ke hona ha le entswe ka tsela le mokgwa mofuta o le entseng ka ona ana lebala leo la Kwading Highlanders hore e be le pasitse ke hona ka tsela yeo le entsweng ka ona hore e be le pasitse taba ye e ne ntse e sa etswe ke eng lemong se fetileng gore taba e bobebe jwalo taba e bobebe jwalo jolo ka eno e re e boneng ka mono ka lebaleng e ne e sa etswe ke eng lemong se fetileng ke potso tse nka ka dibotsanga komitjana e laolanga mabala ka ha gona ha ya lesotho ke utlwile gore komitjana yona yeno e ile ba ya nyoloa go lebaka mane ka mogotlong a thialala ha bo setlhopha sa mzamane go ya hlahloba lebala la setlhopha sa mzamane ke mo teng a komitjana yona yeo e kgothaleditseng jwalo setlhopha sa mzamane go lokisa mona le mane gore dipapadi tsa setlhopha sa mzamane di tlebe di qeteletse ebile a di bapetswe gona moo seterekeng ya sona seo sa mogotlong ke a di feta tseo tsa A division mmatheka lebelo le potlakileng ha ke feta tseno tsa A division ha ke tsebe bonnete gore na papatlele ya monna mosotho o feta jwalo o le ba go kae o feta jwalo o le ba go kae nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956 mafelo a veke yona ena mojawene le wona wane wa Roof of Africa dithuthutu re tlwaetse dithuthutu utlwa re se re reke dithuthutu moja wona wane wa Roof of Africa o ileng wa tshwarwa mafelo a veke yona e molaetsa o mongwe wa kena mona go thwe o beile ditshwantsho tse ngata tse tsheileng tsena ba beya lebolo ke a bona o tsheya bolo ore banna Kwading le marwala di fumane phafa fela ba re boko se ka marwaleng ka mono ba re ke diboko fela molaetsa ono ko o fumana gotho banna Kwading le marwala di fumane phafa banna empa boko se ka marwaleng ka mono ke diboko fela o monate
3: akapa
0: ee kakapa
3: kakapa
0: ae kgone ke sene Ras Mataso kakapa ee o ne o le go yona la botlhano go kae ntate o tla re ne le shebeletse ke re ke ba nne le tsamaile le yona ga o re ne le le go yona o a skabi o lekile o lekile
3: ka kapa tsa papa di ya ya di bana ka kapa e fide a se ka nne bomma fuso. Ekele be ta de ta be seka. Ka o tla go miti ha e se ka tlo e le ke. Ko na pala hanle ka ta.
0: Ine ba pala. Eh.
3: Ya pala hanta yona go nne.
0: Eh.
3: Mpa bo thata ba go. Ke ka bona a e bona ndile ka ka ishi de a e bona. Ha ya ka tsara hanle. Go le wetse mo go ile ka ka. Go ne lwa o le ke. Go tse go ndiri.
0: Se tiwa tiwa no no ka pama.
3: Ono
0: ka pa se kgwane mo erane.
3: A ne le ka ka pa se kgwane ha ka ha ka tsadi kona. O di kona ne ba ka go bona ile ya pala hantle le. O yena ba pala hantle. Mpa ha ile se ka di phoso mang ka mo gao. Ba ke bua se kgwane ba bua di gore di fence ya ona. E ke ba pala hantle se. A ka pa mo go go tsala bobedi. A se ka nna ke bona mo go rena ka e wina. Fela a se bona go tla e wina kwa.
0: Peta hape o reng?
3: Ke re la ba mo go go ala go pele. Ha re mo go go tsho mo go go kwa. Ntse ga pala gwa lo ka di fence ya go ne ka mora.
0: Go bane go utlwa gore ha le ba pala le mo go go le tloe wina fela le tsebena le tloe wina jwa.
3: A ke ga a ke tswa lo ga ga.
0: O le kile hla ka ka pa phepi wa ugwa.
3: A ke ba nete. Ba nete.
0: Phepi wa ugwa ke re tsha ke pina ye re ibina ntsa tsileleng le leleng yo. Pepi wa ugwa.
3: Mare ta loka.
0: Tangi nnake.
3: Tangi
0: nnake. Tangi nnake. Pepi nnake. Isele sona se uge kaka itsili tanga sona gale baso tuzi u. Ae ne bapala hanit. Hey! Aki sona se uge kaka itsili tanga sona. Ae ne bapala hanit. Kanete. Le ha rejuwe. Rejuwe jwa. Retla reng. Omonat. Clever.
3: Clever.
0: Men tute ke tshwana le we.
3: Ke le ka kalawa ka moro. Ba ba. Ke ba bui tsala fara bana ba matsalwa. Ba di dire tsala matla ba tsala.
0: We tsa wang.
3: Ke ba bui tsa go kwa di Ireland.
0: Oh. Chachuan. Banna be wile ga chachuan ba la bana. Tlo khutle ngwanaka. Tlo khutle ngwanaka. Tlo khutle ngwanaka ke gata haholo. Ha o no le ka mono ka kwading ka mono. Adi. Pepi. A bolo ha iwe ya ka ditaka. Bolo ha iwe ya ka ditaka a tshwetsa juana ke watse.
3: Ya te bolo ke sefe fela. Ba tsara ka ha di tsara e tsa ke sefe fela. Bolo ka ka kapa tshwane ke se bile la bohlatse. Ka letswalo. Letswalo.
0: O go nole ka mo ka papadinya kwa o go nole ka papadinya kwa dinya le nda se ma bona ka patsha go nole ka bokae ka bo kwa di mo na matsatsi a mang.
3: A ne ke le ka ka kwa di mo no a ja se tla ka papadu go bana ne ke tshwere mo sire.
0: Oh. Okay. Ah eh. Ha ona le lebele kgopo tsa jiwa ne tleva nna.
3: A ke mona pe sala tsa dunke ke re tla tshakela le khosi. A ga tsala ka tsala le khosi.
0: O se tshakela le
3: khosi.
0: o so chakela le khotsi
3: tatana le mo chakela a bula ya la hle
0: o Into njani man ke o he cha tjuane sa hlalositse ga ha o bula fela wa ela hlela le khosi mafelo a veke yona ena ke tla iphumela ke ikentsiwa go ba ha ona letho leo ke tla iphumela ke ikentselo atsa bo nete e hlile ha o le taolong ha o le taolong he atsa matla kana kongwe matla kana kongwe bo ntate le bomme mola o tloa ntlogolo ha o fihla ntlwane ngwe ya haela mola o tloa ntlogolo ha o fihla ntlwane nge o ya haela atsa ba bolo ya gona ha ne ge ka e ba pala hantle ga etsa maisa hantle go ya tsa maisa hantle ka tsela ene paetseng go ya tsa maisa hantle ka tsela ene paetseng o senwa di thahasello ho sena di ngwe sena di ngwe sena di ngwe sena di ngwe sena di ngwe sena di ke ya le bolella papa di tsa gona ne di ka tswala pele jale papa di tsa gona ka gona ha le sotho di na le di thahasello o fumana batho bana le di thahasello kae kae ye putswa engwe fela e bobebe o gona le monse fitileng le balala kwading Highlanders le ne le sitwa ke eng ho etsuwa seo le sientsweng hana jwale ha ile mona dipapa le dibapallo ho sona se bobebe seno seno se bobebe seno le ne le sitwa ke eng ho ba ka nnete ntho eno yona e bobebe ya o hloma dipalo fela o keta o kenya danger tape o potapota ka danger tape a e bobebe yeno yona e bobebe yeno o hloma dipalo o kenya danger tape jwalo papadi itswela pele ho fapana le ha sehlopha sa kwading Highlanders lemong se fetileng se sa bapalla ka kwading fela ho thole bala le ya pasa a teng ke tla le botsa teng ke tla le botsa ka nnete bontate le bonne teng ke tla le botsa re le ihlo la sechaba mona mo go ditseng ngwana teng re mahlo a sechaba re molomo wa sechaba ha fela re bua sene pa itseng a teng ke tla le botsa re tla le botsa ke eng se sitilweng hore be kwa dinga le nda sa ya bapalwa ka le baleng la yona le mong se fitileng ka nthwe bobebe yenu yeo e ka benye ntse ya ba dipalo di hlongwe mono ya ba ho pota potiswa danger tape yenu yeo ge e boneng letsatsi la maoba ya ba papa di ditsetse pe ho fapana la ne se bapalla mazino to kwa ka pa se bapalla ka bo PTC bana ba kwa dinga ba sala ba lakatsa papa di ya bolo ya maoto Shabana kwa ene paetse mezo se ke ya le mashuma mabidi ga motso le mong. Re ke town ya mokokotlo re nya bona ya bohlano. Shabana kwa ya hao ene paetse mezo se mashuma mabidi ga motso le mong. Re ke town ya mokokotlo re nya rona ya bohlano. Ha ke ka nepa, ha ke ka nepa tsa maiso. Ha ke ka nepa tsa maiso. Ha ke ka nepa tsa maiso. Ga se ke ga ba le dithahasello. Papa di tsa gone ke ya u vetsa dikahle. Ke o bulela dikatle. Ere ke mathe. Ke ya ka mane ka Lesotho Meteorological Services ka Thotamodi. Teng re ile ho ba fela gona tsa boemo ba le hodimo. Bo dilipilo vanga ba kenya sa le tsia re lena le entseng a jwalo ke morena. O di ma PCF ama ya le khotlala gatswala hantatai. Ho thewa hantle a vane Lesotho. Hotel and Casino. Se itsamela jwalo le bulldozer. Bulibuli. Number one tso. Tsik. Nkwasa's number one's finest. Qetelle ka go lebelo moshimane. Tlathaba ke utlwa mnate ke tlathaba ke nyakalle. Ere ke mathe. Ke dikele ka mane ka. Letmet Services.
2: Selemela weather forecast
0: a ga di tshiba fela gona di lipilwe jwang abakeng a sale tsage bakeng sale tsia re lenya le ho rimo le tla kwaela ka o kgetha dibaka ho phole ho isa we ba mahareng empa ho bate dibakeng a tseding a ka maloti ebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima a ga tshiba fela di temperature ga tsona di eme pakeng a tsa tse robong le mashume a mabedi a metso e medi Oxbow ke yone ditseng ka tlase-tlase ka 9 degrees Celsius athenyane maseru ha bokwading Highlanders e tswera mebalo ka 22 degrees Celsius ke ka mokgwahe boemo ba legodimo bo lepilweng ka teng bakeng a sa letsheare lena le e ntsweng jalo ke morena odima PC FM e ya lekgotla la kgaso la gantatai o theoa gantle a fane lesotho hotel and casino.

Mamedi ha re hatele pele he ka ditaba tsa rona me re ke re shebe ditaba tse a manang le diphuputso mo jwale he mamedi re shebang diphuputso tsa James Webb e shebang planete bohole bo boholo haholo ka mo he go leng ka teng se bonela hole sena se bitswang James Webb Space Telescope se boetse se thusa hape bo ga science o sheba lefatshe le le hole le rona ba fuputsi ba fumane matshwao a metsi methane le ammonia sepakapakeng sa planete e bitswang Hertz 6b planete ena hemoamedi e hole hole sedi le tswang ho yona le nkang dilemo tse ka bang makgolo a mahlano tsa lesedi ho fihla ho rona o boetse hape ho bonagala e ka planete ena hemoamedi e bata ho feta ka moo borasaense ba neng ba lebeletswe ka teng mme diphuputso tse fumanehileng tsena tsa borra science he ke tsona tse thusang hore jwale tletlege tsebe ho lekola ditaba tse etsahalang planeteng ena e kgolo kapa e hole haholo ka ho fetisisa e sepakapakeng mme momamedi he hodima ditaba tsena ha ga taba tse ding tseo re di shebang momamedi na o ne o tseba hore metsi a fetang diperesente tse 96 lefatsheng ke metsi a letswai a mawatle metsi a hlokileng a ka bang diperesente tse 2.5 fela tsa metsi ohle a lefatshe mme boholo ba metsi ao a hlokileng ha fumanehe ka moo ha o leng ka teng ha bobebe dinokeng kapa matsheng boholo bo bolokilwe lekgweng kapa bo tlasa mpa ya lefatshe sena se bolela hore metsi a hlokileng boholo ba ona ke a fumaneyang tlasa mpa ya lefatshe kapa a bolokilweng lekgweng ka hona metsi a dinoka ao batho ba bangata ba itshetlehileng ka ona ke karolo e nyenyane haholo ya metsi ohle a teng lefatsheng mme sena se hlaloswa ka hore he mmamedi taba yona eno ka bo yona fela metsi a mangata ke a sa hlwekang ao ebileng tlhaloso ele ya gore ga o bobebe gore batho ba ka anwa haholo ana ao e bang a fumaneya mawatleng a mangata ka go fetisisa e le ona metsi a mawatle a the ana a mang a fumaneyang tlasa mpa ya lefatshe ke yona ao jwale go thweng a fumaneya a hlwekile mmele a fumanegang didibeng ke yona metsi a tlileng a hlwekileng e seng ana a fumanegang matsheng le matamong le dinokeng a fumaneyang didibeng ke yona metsi o go thweng ke ona a hlwekileng le a fumaneyang tlasa mpa ya lefatshe o latela borra dipatlisiso kapa diphuputso ka moo di lepang ka teng a re feta ditaba tsena he momamedi re hatela pele re tla ditabeng tsena tsa matšhaba ka mohe go leng ka teng basadi ba dulang Springs Ekurhuleni Afrika Borwa ba re ba se ba tshwile ka polokego ya bona ka morago gore go fumanwe mmele wa mosadi wa leshome le motho o mong sebakeng seo nakong e ka tlase go dikgwedi tse pedi mmele ona wa mosadi eo boitsebiso ba gae ga bo soka botsejwa mme o fumanwe pela seporo sebakeng sa Springs mapolesa Gauteng a re diphuputso tsa pele di bontsha gore mosadi eo yeo go gakangwang gore o ne a ka nna a ba dilemo di 20 e ka nna ya ba he mamedi o bolailwe ka moo go tlhaloswang ka teng mme mokomišinara wa sepolesa sa Gauteng Thomi Mthombeni o itse mmele oo o ne o sa bola mme o fumanwe a sa apeswa diaparo ka botlalo o re moapolesa a ntse a emetse dipatlisiso tsa forensic kapa motlhomong sephetho sa dipatlisiso tsa forensic go fumana dintlha tse di mabapi le gore na mosadi eo gantlentle o bolailwe ke jwang kapa o bolailwe ke eng go sa le jwalo he moamedi ka moqebelo go ile wa fumanwa mmele wa Mthombi Futhi Nxumalo mabitleng a Thembisa mapolesa a Limpopo a tshwere monna yo go belaelwang gore o amana le polao ya Nxumalo mapolesa a re go na le monyetla wa gore Nxumalo o ile a bolawa ka go betlwa ka majwe ntho tse e nang le madi le diaparo tse fumanweng sebakeng seo di rometswe bakeng sa tlhatlhobo ya di-forensic mme mapolesa a ntse a batla go tseba gore na bopaki boo bo gokagana jwang le monna ya tshwerweng motswalle wa mofu Mamzinduli o kopile gore motho ya fumanwang a le molato a tlholelwe bophelo botlhe tšhankaneng basadi ba sebakeng seo he moamedi kapa sebakeng sena gagolo mo go fumanwe mmele e mengata ya basadi ba tlhile ba bontshitse ba ekeditse tshabo gagolo
ya basadi ba le mo ba tsamayang hona teng ka ba busi buka pa motsiare ha holo ba we bang mo mamedi ba sebetsa busi bo hore ba bona hala ba sa bolokega ge sa le hona ditabentso na tsena mapolisa a Gauteng antsa tso ma banna ba robedi ba hlometseng ba obelaelwang hore mo mamedi ba ile ba thunya batho taverning ya wedela Western Rand ke ka mokabela busi me batho ba le shumele metso e supileng ba ile ba bolawa ha ba ba bang ba le shumele metso e mehlano ba ile ba tswa dikotsi ho latela mapolesa ba belaelwa ba ne ba nkile dithunya tsa mofuta wa AK-47 ha mmoho le dithunya tse ding tse nyenyane ho tlalewa hore he mongwamedi banna bao ba ile ba thunya banna ba neng ba le ka hare le ka ntle ho tavern ba bang ba bareki ho thwe ba ile ba amohuwa mehala ya bona ya thekeng pele ba belaelwa ba ka ba leha ka dikoloi tse pedi mapolesa boetse a re dikoloi tse pedi di ile tsa tjheswa nakong ya ketsahalo eo ha jwale sephetho ya moamedi kapa netefatso ya ditlhaselo tsena ha e soka e netefatso hantle gore na hantle se hlileng se etsaetseng ke sefe mme mapolesa a botsirinyewe tse leshomele metso e supileng tsa polao tse leshomele metso e mehlano tsa teko ya polao le tse pedi tsa tshenyo ya thepa mme motlatsi wa mokomishinara wa sepolesa sa Gauteng Ferd Kekana o re diphuputso tsa pele di bontsha monyetla wa gore tlhaselo ena e amana le diketsahalo e nngwe ya go thunngwa kapa go thunya e ileng ya etsahala tavening e nngwe kgweding tse e fetileng mme go tla gopola gore hemo mamedi e ile ya ba ketsahalo e batlileng e tshwana le ena o re e mongwe wa batho ba bolailweng ketsahalong ya morao tsena go thwe e ne e le e mongwe wa batho bao mapolesa a neng a ba batla mabapi le ketsahalo ya pejana sena se tlhagisa monyetla wa gore motlhomong hemo mamedi tlhaselo ya morao tsena e ka ba le ketso e tshwanang motlhomong ya boiphetetso bo bona haelang bo etsagetse nakong ya dikgwedi tsane tse fetileng mme jwale e boetse gape e etsagala sebakeng sena le ao le jwalo he moamedi dipatlisiso tsa mapolesa di ntse di tswela pele mme di tla fana ka qeto mabapi le sephetho sa ditlhaselo tsena tse seng di tlhalositse ke gona mona moo he moamedi ga ga ditaba tse di ntse etsagetse moporesidente wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa o re makala mafapha a tshireletso a lokela gore jale a sebetse bosibu le motsheare go theola maemo a botlhokotsebe le ditlhekefetso tse bonagalang di etsagala ka gare go naga polelo ena hemo amedi e tla ka morago gore diketsalo tse mmalwa tsa go thunya batho ka bongata Aforika Borwa di etsagale KwaZulu-Natal go tlaleilwe gore batho ba leshome le motso o mong ba ile ba bolawa bekeng e fetileng kwa lwandle Cape Town batho ba leshome ba ile ba thunngwa ba šwa ga ba bangwe ba leshome le motso o mong ba ile ba tswa dikotsi go seng ha Sontaga ketsahalong e nngwe gape batho ba leshome le motso o e supileng ba ile ba bolawa Caledonville ka moqebelo bosibo mme Ramaphosa o itse mapolesa le mabotho a mang a tshireletso a tlameha go sebedisa mehato yotlhe e tlhokagalang go fokotsa botlhokotsebe le ditlhekefetso tse bonagalang di etsagala ka gare go naga ya Aforika Borwa o itse boemo bona boikeke ba tswela pele jwalo ya ba botloelelwa fela ke tseneng tsa ditaba hemo ngwamedi tse e tlhileng di ntse di etsagala go latela National Liquor Traders Council ya Aforika Borwa e re ditlhaselo tsa go thunya batho tavening di bonagala jwale hemo ngwamedi di timetsa bophelo ba batho ga mmogo le mekgwa ya boiphediso ya beng ba dibaka tseo lekgotla lena le re le rometse matshediso go malapa a batho bao e bang he bang ka bona ba bonagala ba amegile diketsalong tsena mme le go lakaletsa bao e bang ba lemetse pholo e ya ka pele mme lekgotla le re beng ba tavene le balebedi ba dibaka tseo gangata ba kgonneng go itshireletsa ga dinokwane di fitlha di nkile dithunya mme ba lebogataba eo ya gore e be ba ile ba leka go itshireletsa mme ba fela ba itshireletsa mogokaganyi wa lekgotla leo Lucky Ndimane o kopile gore mapolesa a matlafatse mehato ya go thibela ditlhaselo tsena ka gotlhe-gotlhe gore di seke tsa tlhola di epheta mme o re beng ba thabene ba se ba tobane le dikotsi tse kgolo gobane dibaka tsa bona tsa kgwebo di fetoga dibaka tseo batho ba ka latlhegelwang ke bophelo go tsona lekgotla le re go latlhegelwa ke bophelo ba motho a le mong fela go se go ntse go lekane go bontsha gore go tlhokagala mehato e batlang e le maatla ga e le fela go latlhegile bophelo ba motho a le mong
ha re feta ditaba tseo he mo mamedi mo papa le yo o tlisitse boitlamo ba hae ba ho lwantsha tlhekefetso ya bana ba entsweng ba tlhekefetswa ke baruti ba kereke e katholiki. Mo papa o ile sena kopanong ya lekunutu ya bao e bang ba phunyohile ditaba tsena tsa tlhekefetso fora ka sonta ho latela Vatican. Mo papa o ile a mamela bopaki ba bona mme a boela a tiisa gore o batla gore mehato e ya tshireletso ya bana e matlafatswe e le gore diketso tse jalo di seke tsa phetwa gape gapa. Mo papa o ne a le ketekelong ya matsatsi ana a mane sebakeng sa fora nakong eo ketekelo eo e boetse e kopile kereke gore e be sebete go tobana le diphoso tsa yona tsa nakong e fetileng. Tlalego ya fora ya selemo sa 2021 e ile ya gakanya gore bana ba ka bang 330,000 ba ile ba tlhekefetswa mme ba tlhekefetswa pelaelo e leng gore ke baruti le batho ba ka bang ba sebetsa gona dibakeng tsa dikereke. Mme momamedi le ao le jalo ba phologileng ba bangwe ba re ga bana bodinete ba gore kopano le mopapa e tla tlisa diphetogo ka pele. Mme e mongwe wa bona o itse ditho di ntse di tsamaya butle mme diphetogo e keke ya etsagala ka bosibu bo le bong ka go taba ena e ntse e le phepetso e golo bakeng sa kereke gagologolo tabeng ya go sireletsa bana le go tsosolosa tshepo ya bao e bang ba phologile. A re fetela he momamedi Iran e re ga di a fela gagologolo tsa fumana tharolo ya dikgotlano ya yona le United States mmogo le Israel. Letona la ditaba tsa ka ntle go naga la Iran Abbas le itse Tehran e ntse e emetse karabo ya semmuso mabapi le tlhagiso yeo e entseng ya kgotso. Tlhagiso yeo e amana gagologolo he moabedi le go bulwa gape go a Strait of Hormuz, tsela ya botlhokwa gagolo ya dikepe e gokaganyang kou ya Persia le lewatle la Oman. Moporesidente wa United States Donald Trump o itse o ganne tlhagiso ya Iran le ao le jalo he moabedi Iran e re babueli ba dipuisano ga ba so e fane ka karabo ya go qetela e tswang Washington. Mme he moamedi ka lebaka leo go ntse go e na le phapan dipakeng tsa se boletsweng phatlalatsa ka ke matlhakore a na a mabedi le seo baemedi ba dipuisano ba reng se fetisitswe ka molao. Mme Iran e boetse e re e keke ya amogela kgatelelo kapa tshoso yeo e bang he moamedi e etsetswa ke United States kapa Israel. Taba ena he moamedi e botlhokwa gagolo lefatsheng gobane Strait of Hormuz ke e nngwe ya ditsela tsa botlhokwa ka go fetisisa lefatsheng bakeng sa go tsamaisa diole lefatsheng ka bophara. Mme momamedi e re ditaba tsena ga tlatla re di qetela re ke re fetele ditabeng tseo jwale he momamedi re balwang ditaba tsa metsotso e 30 ka mora gora ya botshelela tse qalang letsatsi momamedi tsona ge di bala ka puo ya Sesotho di balwa ke Thibelo Jane ha re fumane ditaba.

Mamedi re ha ho le tsena fela he ke tle ke kentse maikutlo a hao o tla hopola re he taba sirintsi o re di shebileng e bile tsena tsa polokeho ya basadi e kuleni di tlhaselo tsa dithunya tse bona halang di etsa hetse ka bongata Afrika Borwa o tlano e bona halang ntse tswela pele dipakeng tsa Iran le United States le Israel me re tla boela hape re sheba le ditaba tsona tsena tsa dikgohola tsa India le Nepal mo jwale o tla hopola go tsena tsa Nepal e sale re ntse re tlalela tsona tsa dikgohola tsena tse bonagalang di ile tsa etsala tsa lekgwa le batho ba ileng ba felelwa ke bophelo sebakeng sena mme ditaba tsena ga re di sheba he momamedi di bontsha fela gantle taba ya polokego ya moruo dipolotiki le maemo a mang a legodimo me na go nyena ye ho ntse ho tsholo ha hwa ho dipula ha holo ge kenyeletsa lena ha le sotu fela tlhaloso ke a ho ho lebeletswe motsheso o tla tola tekano ka ga rona ha ka kwano di kgodintse tlantsena me mofuta ona wa motsheso ha ga ditaba tsedi le komello e bitswa fela El Nino o sa ngale mo mamedi ha ga ke go tlwa maikutlo a ha o ditabeng sena tse amanang le dipola.

se setse ka dikgwedi di se kae fela selemo sena se tla be se kodumetse ke selemo se bileng le ditaba tse ngata go batho ba ngata ba fapaneng ka mekgwa e fapaneng. Ke selemo seo motho yo mongwe a fitlhetseng dikatlego tsotlhe tsa gae ditogo tsa gae le ditabatabelo tsa gae e boetse gape e ka nna ya ba ke selemo seo e leng gore wena ga o a fitlhela letho leo o neng o lakaditse go le fitlhela mme o lwane le dipeelo tsotlhe tse o neng o iketseditse tsona ga go na letho le atlegileng fela re rata gore re go wena tlhe ga se mara ga se o fela o tlalega ka gape selemong se tlang sa 2027 empa go bile gape go ka ba botlhokwa gore o tlo wetse ntho ya botlhokwa e ne yona ke o ka e fitlhelang tlhe gona jwa letsatsi lena la ka jeno ke o ka e qalang e tle re ga o fetla ka moragodi tse e tsheletseng o bore bonyane ke le ka nka botho sente bale bonyane ke le ka itukisetsa mokete wa ka wa o qetela ka lokisetsa lelapa laka ka lokisetsa le baphedisiwa baka jale e le gore go sana le ntho o ka e etsang ga e ba gore tsotlhe tse o neng o di labalabela tsotlhe tse o neng o rerile gore o tla di fitlhela selemong sena meolwane le mekolokutwane o neng o ipeetse yona ga selemo sena se thwasa ga o a fitlhelele ga e le e le nngwe go sana le go teng go gong go ka o etsang nakong yone e ne e setseng ya dikgwedi tsena tsa 2026 o kanka botho ba gago go bane lefu lona le tla fitlha mme lona le tla fitlha le sa botse le sa re na o ne o itukisitse kapa chair le tla fitlha le sa go maemo a bophelo ba gago ke a itseng selemong sa 2026 kapa leeto la bophelo ba gago ebile le itseng selemong sa 2026 boemo bo one bo jalo ga bo fitlha bona bo tla fitlha and-e go molemo ebile go botlhokwa go wena gore e tle re ga bo fitlha o be o itlhophile ebile o itukisitse nao bone bomamedi ga lefo le kena kago lapa la gago o na le setlhaiswa sa lepato sa sentebale setlhaiswa sa lepato sa sentebale wa fumana o le botlhale ko wa fumana ntho ngwe nngwe ya gae tsamaya ga bobebe gobane ga o qala gotho motho ke enwa sepetlele mona o sa gauile kapa motho enwa bophelo bo mo felela lapeng kapa kae kotsing ya koloi kapa gotlhe mo lefu le tla mo gaoletsa le gona teng o tseba fela gore o nka mogala wa gago ebile o ntse o tseba le gore ga o tlhoke airtime wa re letsetsa nomorong ya rona ya magala ya 80003800 wa re tsibisa go mofu ke enwa sebakeng sana sa o keleng go sona kapa ke na le mofu sepetleleng se itseng ke na le mofu lapeng kae ke na le mofu gotlhe sebakeng se itseng koloi ya sentebale ya kena eng ka mofu yano ya jalo o ya mmošareng wa tseba gore ga o qeta mono jale mane ga o letsa nomoro ya magala ga e ba o sena lesedi o tla fumana tataiso ya gona ke methati efeng yo o e latelang go ya fitlha mane mo o tla bo se o ntse tlaleo ya lefu o se o ntse death certificate jalo o se o tseba gore o ka qalelela ka claim process ya gago jalo o se o bile o beya letsatsi la go pata mofu jale ebile mofu a tla tswa gantle a palame koloi ya mmošhara ka letsatsi le tla be le kgethiwe ko wena gore ke mmatla motlhomong a tswe ka mmanta a jena kapa ka sontaga kapa letsatsing le feng motlhomong o batla go ga o tsiwa mmošareng o bo se uwa gantle dingalong kapa ga o tlhoke le go etsa le ntho tse ngata tlhile o batla go ga tswa mmošareng a ya dingalong ke boikgethelo ba gago le letsatsi la o pata mofu ga e ba o ne o sa tsebe ga o batle o boloka mofu wa gago jalo ka ga e le tlwaelo kapa re e bone go etsagala ka batho ba ngata mafelong a beke ka moqebelo o batla mo boloka la borago la bobedi ke kgetho ya gago eno he mo sethwaeso o na le bolokoloi ba gore o ka etsa jalo jale ke yana tabane ne ke bua ke go tla fumana o le botlhale ka tsela e kgetheileng fumana motho ona e tlhile o botlhale enwana gobane wena ga o na metouto ya letho o se utlwile botlhoko fela o latlhelwa ke motho o mo ratang fela botlhoko bona ba gorena o tlo nka eng o ikopanya leng bona ga boo go hang hang gobane o tla fumana gore go na le botlhoko bo bongwe bo o tla fumana o bo utlwile bo fetang bona ba o latlhegelwa ke moratuwa wa gago a fumana o tlile botlhoko bona he ke botibileng gagolo bonana ba ore na o tlo pata motho enwa jang ke boima le botlhoko bona ba ga e sale ga ke tsebe na motho o ye a fole go se tsebe gore na o tlo boloka motho ka tla utlwa mosotho a sa re ga fela ntlo ya mofu e le teng ntlo ya mofu ga e ka ba teng jale o fumane gore ntlo ena ya mofu le yona ke separaka ke boima ke bothata bona ba ga e sale gorena e tlo tswa go kae gobane tšhelete ga eyo gobane ile a re ga ntse re bua godima PCFM mona ya ba onka ditaba tsena tsa rona e le dilotho mo mamedia wa gao dinke le tlhong tlhetlhe ke a ipiletsa go wena o seng gona ga ka jeno mantageng gona o qetela wa kgodi ya lwetse a koetse se molemo go wena a koetse se molemo go beng ka wena a koetse se molemo go lelapa la gago ditlhaiswa tsa rona tsa lepato tlhe mo mamedi le ditefelelo di tlase di fitlhele ya ga bobebe re di theile re di agile ka sebopeo sa gore di tle di fitlhelele ge ke motho e mongwe le e mongwe go sana tse maemo a gae go sana tse pokotho.

0: hai go tsana tse gona ke mangotswa kae o ya kae ka puo ya setjaong re di affordable jale e bile re di kenyeletsa motho e mong le e mong e le e nngwe ya ntho tse kgolotse gore di rekisang kapa e nngwe ya ditshiya tsa taba tsa rona kwa no sente bale ke inclusiveness re kenyeletsa motho e mong le mong re ke ga re ga o sireletsa ba gore o sie motswadi wa hao a dilemo di mashome ya go bedi a metse mehlano ke ka ho di hlaiswa ntsa rona tsa lepato tseo ho tsona o sireletsa mbaphedisuwa re sa khasa khetseng dile motsa ba phedisuwa go rona o na le motswadi ya senga le dile modima shuma go bedile ya metso ha re khetse dile motsa ba phedisuwa ka ona masotho a Yesu iketse qeto etsa khatho e molemo entle bakeng sa hao selemong sena sa 2026 ke itse maemo ha ba ha dumeli tintswadi ya tsamaka mogone ngo batle ka teng selemong sena ka patsohle di haneile ka ofela ha tsona a koetse ena fela ile nngwe o tlokoga ha o hetla 2027 o re gele wa tseba ke le ka nka gato entle e molemo bakeng saka bakeng sa lela palaka le bakeng sa ba phidisiwa baka ho ba no ba so ipotsa fela gore na lifu ha le sele ka afihla o ntse o le maemong a no o leng hona a o di ntshodisa tsa maeng hantle na o tlonka engwe kopanye le eng na o tlo qala kae o etse jwang jwale ho molemo he hore hona jwale hle o hle o qale o etse dintho tsene pa itseng ka maono ka qatsha sine ke mathela habedi mo mamedi mo a ho wa rona wa moshaga o teng wa borobedi mme o sentse o fana ka ditshebeletso tsohle tse o re fanang ka tsona kwa no sente bale matsela habedi mo kacha snack moshaga wa rona wa fumane ge boetse hape mo so try so ge teng ka ona ka kacha snack ka mono mo a ho nwa betco ka room number 4 betco ke mo a ho ona o fugaletse mboemelo ba makoloi ka taxi rank ka mono ka kacha snack ka room number 4 ka mo office ya sente bale ya fumane ha ditirikeng tsa ding ka ofela di moshaga tsa rona di ya fumane ha ile mo halisuku mafeteng murija ga teng ka mona ka se ka maneng ga teng ka habo di odi ka TY mo eding wa le ribele botshabothe ha shipi sedi gena le mmoshaga e bile hape ka botshabothe ka mo ka betco ka mo ga boetse hape gena le office wena he mo sothwaiso mo mamete ga boetse hape ga teng ka thabatse ka tlasa FTC office ya sentebale e ya fumane ha sebakeng seno sebalo e bile ena le mmoshaga jwale he etsa bonnete ba hore gohle mo fitlang ha o fitla di mmoshageng tsa rona ha ba ono sa tsebe o so tseba he hore ke mo re fanang ka ditshebeletso ka ofela e le hore di mmoshaga tsa rona ke di one stop facility o tla fumana tshebeletso engwe le engwe ya sentebale ho tloa ka ho etsa dipatala ho nka botho ba hao ho etsa di claim tsa hao ditshebeletso tsohle tsa sentebale di ya fumane ha me a honya rona ya di mmoshaga ha ke tla go hopotsa go kamane ka mantshunyana re boetse ka le ofisi a ho ntate go bohelo kana le ofisi ka mono ka mantsonyana o tla e bona e gabile ka mmala ya gona e metala e mesweu mapholaneng kana le ofisi mo a ho ntate kente o hlwa di therapisi fela ha o qeta go tlika o di mo ka mono o tla fumana ofisi ya Sentebale Gap Funeral Services kama putswe ka mathaikuni mo sothwaiso gana le ofisi ka mono ka sebakeng seno se jwalo mo ahong hata o ke mo aho ona ha o ya ka le dibohong leno le leholo ka mono ka maputswe ke mo aho o itsetleileng ntsho ga le mamedi ke mo aho o itsetleileng ka o itsetlele ka ofisi ya lekala la ditaba tsa lehae ha o le hona mono he o phahamisa mahlofela o tla bona le bone la Sentebale Gap Funeral Services ke ra ka mono o fumana ditshebeletso tsa Sentebale gena le ofisi ka mona ka Thetsane Office Park ka G07 ka mono ka Thetsane Office Park ofisi ya Sentebale Gap Funeral Services e ya fumane ha sebakeng seno se jwalo gena le ofisi hape ka sitsing sa mabenkele sa Pioneer Pioneer Mall gena le ofisi ka mono ka wa tseba go na ifumane o kae ka ba tlhagire ndo tlontiwa wa tseba go na go fumane ya kae ka mono ka Pioneer gena le benkele mono le leholo la thekiso ya thepa ya ka tlung tshole ha o kena ka galona ka mono tla fumana ofisi ya Sentebale sefika complex mona ka tsela e tshwanang re boetse re teng hape ha o feta le benkele ke leno le leholo la grocery o feta le leng tlasa lona hape la thekiso ya dijo ebe monya kwa boga go fela ke ka mo tla fumana Sentebale Sentebale Gap Funeral Services. Momamedi, ako etsa kgetho le qeto ene pa etseng hle. O nke botho ba hao ka jeno kwa no Sentebale. Ere ke tla ke o hopotsa gana le nomoro ya mahala ya 8000380. Ga boetse hape re teng ka WhatsApp ho 5666-0225. 5666-0225. Kena ho marangrang a www.sentebalefunerals.co.ls. We ithute ka rona o re tsebe hore na re bomang ha e ba ha o tsebe ka Sentebale sepheo sa rona le mosebetsi wa rona. Re teng hape marangrang a Facebook. A mangata hore a re eletsweng ka Sentebale. Hle mo sothwaiso ske wa geloa. Skebe wa dumela ho go elwa ka diphalana. ke botshulo maqethuwa ba menemene a mangata mo na itheletseng ka sentebale latela fela le utlwang ke bua ka lona sealemoyeng tjolo ka sena latela fela le reng ho wena official mo no Facebook ha le re sentebale gap funeral services official ke lona fela le o tlamyang wika mahanya le lona kena o sia inbox ya hao le tla be lo fa ditjaba tsa bohlokwa tsa dinhla le diketsalo tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng ka hara sentebale ho ba le dikgao tsa mosebetsi a di le teng ga di phatlalatsa le qhepelleno le jwalo ga tla kopana hape beking etlang ga se re kopana kgweding ya mphalane mme sentse ke re ho wena hle ba le beke entle e ba le mafelo a beke a bolokehileng ke teka letsatsi lena la mashume a tsheletseng na ha le sotho ipusa bye bye
1: Mamedi re he ha sa di botletse na fela re tletse le mona fela mahloni ka mona ka sentebale ke tla le mona fela he mamedi ke tla gutla
2: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
3: PCFM your pulse our beat
4: Eh wana mojangena du. Molato wa nka di gaftini se thago le botlolo ya metsi. Molato ke.
5: E bile ke go bale ho ka di ma ambogela.
4: O ntse go ya ho kae wena mona?
5: Ke ho lata tjhelete yo ntate a e romelletseng go tswa Afrika Borwa.
4: Ke ho lata tjhelete ka di gaftini se tletse mmale bota. Di to ha male pelo fihla mo. Lo go ntate wa ho ha tsi ba ka go romela tjhelete ya jana ka mpisi. O ntse o le la bemmo. O dula se gaftini se no rija mjana tjhelete ya jana ka mpisi.
5: Hele o ya hantle ntate mo. When I get the ball, but loading gag, oh, fast.
6: Johella Hosukola, then Kawana Sebaka, Roman La Chalette, Balakan Johona, Ebe Kenakahara County, how Yampes, Bakao Roman La Chaletteka, Mukuru, Mama Money, Maizaga, Le Hello Pesa, Vodacom Pesa, changing lives.
7: Attention. O di bona go tobolana ha yena go tla bolana go se go tla bolana party engwe lengwe tata ntle le go mmuso ona wa gona o go tlo o be decisive ka o
8: stop
7: ke tibela taba bo bodi ha bona kae

Mamedi re ha re se re le metsotsong yena e mashome a mabedi a metso e supileng fela pele re fihla ho reng ya bo robong. Ha re le mothating ona mo mamedi, ke tle ke o fe monyetla wa hore le wena mo e bang he o lakatsa hore o tle o re le thona teng o ka kena wa hlahisa maikutlo a hao. Hona jwale tjena he mamedi, haholoholo ntlheng ena eo ke o fileng ditaba tsena tseo e leng tshisinyo ya monghadimatšhesetsa mofomo behe ka mohe o leng ka teng mona mo a buang ka taba ya gore e ka re o ka thewa board e tla tla e shebana le go sebetsana le ditaba tsena, empa jale go bile le maikutlo a mangata godima taba ena ya tlhagiso ya lebese. Moo jale o utlwileng monghadimapesela a re taba eo e tla ba thata haholo gore e tle e phethagale, gobane jale le ga e ka ba ya etsagala ditaba tsena di tla ba magotleng, mme ke be ya ba etsagala ka go feletseng, e tla qeteletse sa etsagala ka gore ditaba di tla kena ka gare go magotla, mme jale lebese le tla dula le latwa ka ntle. Mme o tla gopola gore le nakong eo e leng letona go na le ditlhaišwa tseo a ileng a ka di kwala gore le se ka ba tsa kena ka gare a naga ka kwano, di bonagale a ditlhaišwa ka gare go na ka mona. Matona a mangata le bona a kile a etsa taba ena ya gore di kwalwe ditlhaišwa tseo e banketsa ka gare a naga, mme ditlhaišwa tseo e bang basotho ba kgona gore ba iketsetse tsona se ka ba tsa dumelelwa gore di tswe ka gare a naga, di kena ka gare a naga di tswa dinageng tse ding. Re gopola ditaba tse ka reng tsa bo tamati, ditapole, khabetšhe le tse ding jwalo, mme le metsi ka kotlolo.

0: tšhelete fa mapesela ha ile letona ha ile letona o la etsa account a bona go thongwe le mmene pa hala o la se le sa le taba tsa starting o re metsi a ona na e re na lona le mangata tšitsi a ska hla sa ba buka a sa itse go tumo a kwa taba tsa ditama tšela ho nola la botswa la go ka le ho be le molao o tsana itang e mara ha ba o fitama mati e ska hla sa ba buka ho be wa molao wa hore tamati le boxe ke bokana mokotla wa hanyane se ke bokana mokotla wa khabetse ke bokana hore ba thona baji ba thona ba re ka ma yo rekisa ba tse ba hore ho falla ke mosebetsi ke ska ba hore motho la ditela price ha ke fitla nna ke le magona ke ke ke be price e 100 rand le boxe e mongabe 120 e mongabe ya boka a tsamaye le molao ho etsa molao ga lang trade e sebetse taba eno hantle ka molao
1: o e le hore seo se tlhalosang ke sa gore motho a ka qeteletse a yolata nku Afrika Borwa gobane jele a e reka ka 500 ka ga e ka mona o fumana go e reka ka 2000
0: go jalo ntate wa
1: a o tlhakile na le magogwana ke a ukana kwele na ore ke lebule gagolo ntate ke maikutlo a gae re ke re tle ka nkena fela ke ukwe maikutlo a mang ka mo
2: dumela ntate Mdudzi mela ntate nna lebitso la ka ke molete ntate ka mona ka habia ka nnete tabeng tseno tsa ntate Shisi ntate o tlile ka ntlha ya bohlokwa haholo ntate Mashisisa e ne a tlhagisa lebese ebile e leng e leng yona ntho eo e ka bang karolo ya gore e ka fa batšha ba bangata mosebetsi ya lopolola mmuso ya imolola mmuso ga fela e ka tshwarwa hantle ya ba ga o tena taba ya tlhagile ka maaka nnete ko utlwa taba ena ba etsisitšhile ka maaka bogabane botlhe ditho tseno tse buileng ka yona mono ke bile ke tla tsayang taba eno ya ntate Pesi ore ntate Mapesela o re o kile a di bua tsa mosola ditlhomo tseno tsa lebese le nna ke le mongwe a kileng a leka gore ditlhomo ke kene kgobong e jalo ke le ka fumana gore bothata ke taba ya phepo gona kgomo tseno ga o di bule di tlo tlamayang go ja empa jale sephere mogoko gore di buseletse di etse tšhelete o fumana gore jalo ka ga a tshile gore o nna fumana a fepa go feta lekeno la gore na motlhomong di mo atameleletsa jang gore a kgone go di fepa ka tšhelete e tlabe e tlagamane maitsitseng lebese teng o ne go le thata obane le nna itsake tsa diphuso tse tibileng ke tlile ke batla go kena kgong ya mofuteno ka fumana gore mona ne tlile ga ke kutlwa ke etsa seo ke sereleng ke tlo ba gore fela ke sebeletsa gore ke di fepe gobane ka nako eno ya bo 2015 o ne o ka makala gore e be deiri ga o itse lebese mono gothe dithaga ya gago ba enka ka bo 400 something ga ba e nentse le yona ka bone ntse le 3 mamma but o sheba gore na jale motho eno a keng lebese ena dishopong monana ga se le rekiswa le ga ba o se o thola processa la tsamaya la etsang e bene le 18 rand ko go se utlwa sesegeo sena dipaki mona gona ke hebehebe bodileng ga kakang gore ebe o ka fana ka lebese ka bokalo ebe motho ya o mo fileng yena o lerekisa bokalo o ne o ntse o utlwa gore ka gona le moo dipodisa tsamayeng gantle ka nnete jolo ka ga motlhompi dithaba phitšhela a tsho le ena gore batho ba ka ba le thaselelo ya go kena tabeng ena empa kore na mabala a bataditse jwa nna na etlhile e etsa gore motho a be le thaselo ya etlhile ya gogelana ga e gogele ka nnete ya go katlatse wa etsa diputso tse tile wa research-a gantle gona etlhile ga o kena kgwebong eno o tlo fumana bangwe o tla fumana gore ašhe etlhile ga e gogele ntho eno empa e le yona etlhile ka nnete tle mogoto tle lesotho ke mo e le mogoto ge go tseretse ba olo jalo ka nnete ntate ga ke tshwago gantle yo ka ba itseng o ko o thewe setlhotshwana se se letseng se ke se shebe gona motlho mongwe ka tswa ka lekgalo lefeng ke a lebonta
1: ke maikutlo a gago ano fela bele taba ko gona taba tsona tsena tse amanang le monopoly gobaneng ga batho ba batla gore jale ba fumane e le bona ba unang molemo ba le bang monopoly e ka ba taba e gantle fela bele taba ko gona gobaneng ga e be mang le mang a ka tseba go etsa e mongwe a se tisa ba bangwe gore a ka bonagala e tlile e phethagala ka gona ka mo e ntse ntlisa tabeng tsena ntate ya gore na ditlhagiswa tsotlhe tseo e bang di teng nako bane ba sothubele ba sitwa go di tlhagisa ka bongata kapa empa e le gore mabala ga a batalela koo boemong bo o e bang go ka ba le company e reng rona re rekisa nama ya go fela re batla ba tlhagise basotho na ga ba keke ba tseba go etsa taba eo ba fane ka nama eo gompang go etsagala koa gore mabala ga a batalela ga e be o na le batho ba tlhokang gore ba re re batla ditlhogo tsa dinku

0: sekete beke le beke kapa kete tse leshome beke le beke na basotho ha bana bogoni ba hore taba eo ba ka ietsa le ya batlang ditlhako go nna di o batlwa ka gona ha ka ntle go naha na taba eo ha se o bane bele le tsona bele golo ka ha o tshoma bala sa batalla e reng ke ne ke ne ke ma ikutlwa ha mo mamedi kukwena o ke utlwa gona o reng hore ma tsona ditaba tsena ke ntate Ratshwane Matala Phase 1 ke ka mogo ena a di bonang ka teng hemo Mamedi re saletswe ke motsotso hemo Mamedi e bang ka hlahisa maikutlo a gago godima ditaba tsena 2121-9956 kapa plus 2665-9956 ke tsona ditaba tseo ke tsona dinomoro tseo ka kenang ka tsona hemo Mamedi tsena ka mona ka WhatsApp o sebedise 6200-9956 kapa plus 2665-9956 wa tseba go na le dintho tse batlang di leng mmalwa ntate ga tshwane jwale ka moka Matala Phase 1 tse kang ditaemane ka gona ka mona di gaswa tseo e bang di teng na tsona re tla di fitlhela gore di be diprocesswe ka gonaga re tlholwa fela ke gore lebese fela le processwe ga le tswa letswe le se le yang marakeng ka gonaga ka moo le a e se lebese fela le tse ding fela na taba eo he ka tla e fitlhela re le naga ya gore taemane ga e yang marakeng e ye e na le boleng e rekise ya ka tšhelete e turu go na le ga e rekisiwa e le raw e sa lokisiwa gantle e be tšhelete e ngata e fitlha ya lemala le mogodu moo e bang batho bona ba tla qalelela go ba itukisetse yona e renke kengke maikutlo a mang a go qetela ka mona phc dumela kgotsa mme
1: diphoofolo le nama le yone ge re rata le boya ge a borata masole a ile a bolela gore ga a ka fua disebedisiwa kapo a laela a ka sireletsa diphoofolo tsena tsa gone gang gobane mmuso o saetse batsegaletso ga tla iketleetsa
0: a golokile mema bonang ke a lebogamme ke a leboga me mabonang re re ke re tlhe ka mona wa go qetela
2: kgotsa lenata modutsi ke motso ba gape a ntate re natsa ke advocate tabena ya ntate matšhesetsogo ana a ke advocate motšhinono gae ka in general o motle gagolo empa fela na ke bona ka go tlhoka lebote because dibote di teng mona ntate ke dinanye le monana bo LEC monana di tšhelete fela ga di na thuso so ke nna tabene ad hoc committee e productive ka re thusa and mabagamente ona should stand up ba tsa mosebetsi wa bona wa pelelo go le go feka nnete bisa go bona ba bona bona ba gore ga ba ye mosebetsing hai le taba ga ba etse di-follow up tlhia re bola ntho eno ka nnete motion ona o motle ona sefapano o ka re thusa o batela tse mabala gotlhe e seng o sa bona le diary fela
0: amedi e re ga go le tsena ke re re tla boela re kopana gape nakong e e tlang ke moo re fitlhang pheletsong ya lenaneo lena la thagameso go seng gona ke o sia matsong a rilo mokgabodi ke sebeditse le tebelelo jane moamedi gantlha o dimatlhogo ra ke a borobong ga re fumane ditlhogo tsa ditaba re di balelwa ke tebelelo jane

ke le ba motsi mo ba medi dumela le tona na thuto le kwetliso le nehelane ka dipapusitse peditsa o rutela matlwana le terate kampelang sekolong sa mathomo sa ntlholoetsane mogotlong mafelong a beke sekolo se phahameng sa matshabeng se tshwara letsholo le reretsweng ho ruta setšhaba ka mafu a kelello ho thibela ho ipolaya le ho hlokomedisa setšhaba ka bohlokwa ba ho kopa thuso lekgotla la dikereke lesotho le tshwaya dilemo tse 60 tsa ho thehwa ha lona mokgotlong ho tsa matšhaba mekgatlo ya ditokelo tsa mantlha tsa botho e re mmuso wa venezuela o lokollotse batshwaruwa ba bangata ba tshwerweng ka lebaka la dipolotiki ka moqobelo o fetileng ho tse ding thailand e phatlalatsa qomatshi ka mora hore dipula tse matlha tse neleng ho tloga ka labone le e fetileng di bake dikgohola mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka mora hora ya pele

ke metsotso e meraro ka morao hora ya leshome mamedi ya motho wa PCFM. Mme wa tsana ko ena ha e fela e le mmantaha re kopana jwalo re qoqa jwalo le transformational coach ntate Pierlo Majola. Ntse re tswela pele letong la rona la 2026 yeah. 2026 puisano ntse re bana le tsona tsa 2026 mo ba medi re sheba dintho tsa gareng re lokela o di lukisa ho di fetola le hore re be le boitswetso ka hore na re hula jwang ka go lontseno re ba batho ba betere jwang re tla ga tsebe ho tlokoma mme ba hetsa tsilena ntate Majola hana le rona mo mamedi fela ka nne re tswela pele ka puisano ena yo go lokelang hore re nne re tswela pele go ba le yona re nne re lukise ha re tlo lukisa fela ka pa re tlo misa ho lukisa ho bane fela ntate Pelwa le siko taba ena e lokela hore ene re bontshe re jentse le hona hore le mosa fela hore ntho tse ding ka hantse re tsama letlo lena la ho lukisa tse ding di tla ba siko tse ding di tla gitlela tse ding di tla etsa eng fela ha o emisi ho lukisa mo mamedi mme sa tsilena ke batla go tlotla re qoqa le ho bua ka engwe di ntho tse sa khubu nka potse re tshwanga re hlile so tle tsa re buileng ka tsona ka pabo hole ba di ntho tse se re buile ka tsona dintse di khutlela tabeng ena yo go tlotla re bua ka yona tsatsi lena eleng purpose sepio ho bane nete ke hore o ka ba busy o ka batleha o ka etsa chelete o ka fihlela jalo miyolo ano ya ha o ibile ho ka shebala e ka re o wena bo phelo ba ha bo sharp bo ne pa hetse ntshongolongwe handle mo mamedi empa ibe ka le leng o tswa o ipotsa hore fela ke etsa mo handle fela ke etsa mo ho ka etsa hala tseletsa tsilena ke batla go totla re ipotsa potso hore na ke phela sepio sa kapo tsatsi le letsatsi ke kintse ke tsama ya fela kintse ke tswa ke gale ya ke tswa ke gale ho bane fela bophelo bontse botswala pele ke potso ke batlang re tlotla re dula ho yona tsatsi lena gore na fela ke kintse ke phela sepio se ke se bopetsong kintse ke phela sepio sa ka nanna ke le motho ha ke tsebena wena mo mamedi ha o no soka wa hlalosa sepio ka bo khutswane fela na o no ka reng ka pa mohlomo o hlalosa sepio sa hao sa ha go mutshimile mo hlila hlabile fatshe le dawe ha uno soka hlalo sa sepio sa ha wena o le motho uno soka no soka re eng le ba mohlomong ha o tsebi ha o so hlakelwe that's okay it's okay re fumana sepio sa rona na go tsefa paneng ka le batho fela o tlantjetsa tampolella 62009956 wena ha uno soka hlalo sa sepio sa ha mo mamedi so go ntso sepila e bang o go ntso sepila o no soka se hlalo sa jwang ka buka bogutshwane fela batla ga jetse tla re bolelle na ne se ka ka hlalo sa sepheo sa ka ke sebedisa neo ya ka ya lentse ho fetola lefatshe le bophelo le ho hopotsa batho ba bophelo ka sepheo nna ke sepheo sa ke setletse lefatshe mona mo bana se isa lentse ila ka le talent ya ka ho hopotsa batho ba bophelo ka sepheo nna ke sona sepheo sa ka se make a ka di neo le di talentes aka ke lokela ho netefatsa hore ke dula ke etsa jwang a ke tsena wena sepheo sa hao o ka se hlalosa jwang ka bobebe e bang o re o a sepheela ke kgola potse ka hodimo ho yohle e re re ipotsa yona ke re hantle sepheo ke eng a ke kgola engwe a dintho tse ka purpose tse re di etsang ka le batho ke ho dumela kapa ke o nahana e ka re sepheo ke mosebetsi wa rona ke mo ho hirilweng teng ke mosebetsi o etsang tsatsi le letsatsi mosebetsi wa hao ka fetoa career ya hao mo mamedi ka fetoa kgwebo ya hao e ka fetoa memo ya hao ka fetoa empa sepheo sa hao se tibile haholo ho feta mhlobo di title tsa hao mo mosebetsing ka mogotsi jwang ka teng o manager-a o eng o nthane o radio presenter wena wa bina wena wa etsa eng o mookamedi wa eng eng seno se ka fetoa fela lantse se fetu se pio sa hao ha se fetu ke mogwa ke reng ke le radio ke se radio ho hopotsa batho ba bupe ka se pio na ke yona ntho ke lokelang hore ke etse ke iphile ke se pio sa ka ha ke tsebena wena se pio sa hao e bina ke se feng e bina kwa se LL jale tabe ya se pio mo mamedi e ama hana ha holo le tshusumeso yo tlotla o yetsa
di talenta tsona le tsona batho be loreng o bitseditse ho rotlotla ho ba sebeletsa ho be ba sebeletsi ba bona le mogho kgwathang hore o phile bophelo ba hao ka teng qetelo nya letsatsi e tlo gotlela sepio ha re bua ka sepio kenyeletsa ntho tsangata haholo fela ha o kenya jwalo sepio ka hare ho circle ka ga sibidiko e tle be le sepio ja e be ka thoko ka mona e tlotla e ba tsitsumetso yo o lokelang hore o yetse ka nqena o re di talente tsa ke di fueng ka pa di neo tsa ke nang le tsona ebe o re batho be o ke lokelang hore ke ba sebeletse le hore na ke kgetha ho phela bophelo ba ka jwang hobane ha o so tseba sepheo sa hao ha o tlotla ho phela jwalo ka manga pomang ha o so tseba sepheo sa hao ho na le ntho o so tlo yetsa ka mogho o fapaneng how to basa pheo sa hao o swata mela bophilo ka mogho fapane le dintho ka mogho fapane jale putse e o motho lokelang hore o ipotsa yona lantsa re lokisa tsena mo mamedi ke hore ke inyelo reng etla naturally ho wena go how lekile ka thata go nthe how tsa fela so ka yetse e mong wa tshoga nna ri lo hubine o tla ha bo bebe hantle ho nna e mong go bua le batho ke nthe e e tla ntjena o tla hopola hona le batho ba ile hore ha ba tlamile ho bua le batho gore o tlamile ho itjetsa ha 10 hore wu ke tlo bua le batho hona le batho ano fela hona le mong elo reng hore nna e tla naturally ho nne mong ke o jaifa mo mamiri mo nyana o tlamile ho practice ha le shume pele a tlo tla itsa a itsa tjena ka bo a tena tjena e mong nyana e tla naturally e mong hore taba ya hongola ho nna ho tla naturally ke kgona hore ke papale ka mantswe ke etse eng mo mamedi ke ngwa dintho tse ka tsa bulang kelelo ya hao ka potsa ho fa mohlala wa hore na sepheo sa hao se ya se lebile hokae e ngwa dipotso tso re ka ra ipotsang tsona ntse le fela ho fumana jolo na re phela sepheo sa rona ka pona ntse re le sepheo sa rona ke hore ke eng e batho ba tlang ho nna hangata ka yona ke hore batho ba tla ho nna boholo ba nako ba tla batlotla ba etsa eng batla batla comfort ba batla motho aba gothatsang batla ho nna ba batla di solution e lo re ke motho mo ne lo go fana ka di solution a me problem solver batho aba tla ho nna batla ho nna ba batla eng ke yo mo di thotse o lokelang go go di shebe mo mamedi batho aba tla ho nna ba batla dijo e lo re hlene ya dijo go ba tse ba batla ho nna fela ba tlo fumana dijo tse tse hangata batho ha batla ho nna ba batla motho ha batlang a itsang a ba isa mo le mane ya ba ghanela itsang e lo re hlita mme ya ho ghanna e ka nna ba ke mo ke ne wenteng ke mo ke fuenteng mhlomo potseng wa go lokela go re ipotsa nna ntse re lokisa e bile re tsama sepheo sa rona mo mamedi ke hore botata ba e leng hore ke tswatella ho bo ho tlisa tharollo ho bona ho tlisa dikarabo ho bona ke bofeng ke go ntho o sa tlisang tharollo ka thata mo mamedi ke go ntho reng ena yona ke rata hore ha o ka thutlholotso ke ena mone ebe kholotso ke ya mofuto o tsebe ke ya thaba go ja thaba ha ho le fela nna mo buang ka sepheo number 1 emo re nna mo buang ka dikoloi number 1 emo ngore ei ha o bua ka o jala bua ka bo diploto bua ka o lema number 1 ha o ka thuna le kholotso itseletseng ka bo thata bo itseng potso itseletseng ya mana le number 1 emo re ne ha o ka bua ka bana le kholotso tse potapotileng bo mme number 1 emo business kgwebo ha ona ntho mo thabisang jolo ka kgwebo ha ona ntho mo thabisang jolo ka ho ratlise di solution ka ba tlisa jolo dikarabo di tharollo ha o bua jolo ka kgwebo le ntho tse dintsengata botsengwe go lokelang ho ipotsa yona mo mamedi e tla re thusa ho arabela ho rena re ntse re phela sepheo sa rona e bile re ntse re lokisa boemo bono ke hore na o batla ho ba le tshusumetso e feng kapa o batla bophelo ba hao bo be le tshusumetso e feng mo mamedi ke ngwa dipotso tsa bohlokwa tse go lokelang hore re ipotsa tsona tseno le hore na mohlomong ke dintho di feng tse leng hore di ntse di tswela pele ho aha kapa di ahile dintho tse o di tsotella dintho tse haufinyane le pelo ya hao hangata sentho tse bobebe a sentho tse monate ha o kgutlela morao o sheba o yei wa tsa nna ke la ka hlekefetswa taba ena e hlileletsa hore ke be le lerato le leholo haholo la hore
ke be an advocate bakeng sa batho ba la ba hlekefetswa ka po batho ba ntse ba hlekefetswa ke experience ke la ka feta ho yona emong hore na batswa di bala ban lahla meta ba ina ihlile laetsa hore ke belela rato le itseng ha holola hore ke hopotsa batho hore ba bupwe ka sepheo ka po ke hopotsa batho hore ha se di sono le hoja batho ba ne ba lokela ba hlokomela ebe baba ha ba ba hlokomela hlomong next experience ke la ka feta ka ro yona ke ya hore ke la ka gawa loto ka ba le accident empa taba ena ila yang aha ha holo ka po ya ntlatsa ka matla ka po ya qetella ile hore etsa go ke tsotelle hore batho ba seke ba lahlelwa jalo ke confidence ba seke ba utlwe ka ga ba sana boleng gobane fela ba sena karolo tse itseng tse itseng kapa gobane ba shebala tsena le tsena mabedi ke a gola engwe wa dintho tse botlhokwa tse go lokelang gore ge nne re di gopotsane fela ke gore sepheo sa gago ga sa ipata empa hangata se iponagatsa dinthong tse o di tsotelelang gangata ke a tseba re na lonane ka ga sepheo ke ntho ene thata e tibileng e complicated impanga ta si pata dinthontse ileng hore wa ditsotella di haufinyane pelong ya hao yeah me kana go tseding ho tsama se phiosa ho ka popular se phiosa ha o tlotla o sheba hala jolo ka ha motho e monyana a phela le ho tsama se phiosa hai me o bohloka ho hore re se ke ga ipapisa ke engwa dintho tse re reng ga di lukisa tsa tsinene se ka bapisa se phiosa ha o le sa motho e mong ka nako tse ding o iphumanele ga ntse o tsama leto le nore ke lokela ebe ne ke se ke na le ntlo e golona jwale ke lokela ebe se ke nyetswe kapa ke nyetswana jwale ke lokela ebe se ke na le bana ke lokela ebe se ke sebetsa mo itseng le mo itseng ke lokela ebe se ke etsa tšhelete e ngata ke lokela ebe se ke le gole ke lokela gore se ke etsa tse batho ba ntse ba dietsa kapa dintho tse batho ba bang ba ntse ba dietsa fela o dula o ipotsa ga o ka tlapotse o bane tsona di tla tlapotse tseno tse o tlo bo batla o ipeatla sa pressure mo mamedi a ntse o tsamaya sepheo sa gago bane o jele o se o shebile batho ba bang o ikgopotsa o bo ipotsa gore gana ke mang a beileng nako sepheong se nna ke se phelang kapo sepheong saka ebile engwa dintho tse go tla dula le tsona gangata ntse go tsamaya sepheo sa nako e gore na seo se o ntse o se etsa mo mamedi seo se o ntse o se phela seo se o reng wena ke sepheo sa gago o se etsa gobane ehlile o re sena sona se gaufi pelong yaka ke a se etsa kapo gobane o sa batle gore o qetela o disappointa batho ba gaufinyane le wena kapo o disappointa batho ba teng bophelong ba gago bo phelang le bona e ka ba batswadi ka ba metswalle ka ba batho ba e ba motlho bona ba nagane ka gotlo bo phela bophelo bo itseng re itse ke 2020 fix a kere mme ke a gole engwe ya dintho tse go lokelang gore di lokise 2026 ke gore re tloele gore re ka le jalo bophelo ba rona kapo sepheo sa rona le sa ba motho e mo mamedi ke a gole ke engwe ya dintho tse go lokelang go di lokisa 2026 jena kapo 2020 fix ke yona ntho e re lokelang gore re sebetsane le yone gore re seke ra bapisa bophelo ba rona re seke ra bapisa jwalo sepheo sa rona le sa batho ba bang jele motho e mong yena aka botsa kapo e mong ke gola yena potso e tempelong ya gae ke gore ke a utlwa bua ka sepheo rilo fela jele ke tseba rang ga nna ke tsamaya sepheong sa ke tseba rang ehlhela ntse ke tsamaya sepheong sena seo re buang ka sona tsatsi lena momamedi ke bontshitse fela gore ke ntho e le goreng e tla naturally go wena ga o leke ka thata ga o ilelekise ga o elate nqe nngwe ke gore e ka gare go wena momamedi ditalente tsa gago dintho tse o fetelang ka gare o tsona dintho tse o di thabelang ntho tse tlisang tšhiseo ka gare go wena momamedi le dintho tse o le mmatla go tsona ke sebaka sa pele seo o qalang go sona ke ntho e le goreng e sebeletsa batho ba bangwe go feta wena go e sebeletsa batho ba bang ho feta wena me taba ena ya sepheo o tsebe o tlisise fela hore ke mogomongwa hore o etse phapang lefatsheng le bophelong ba motho e mong e ntse tla o tswela molemo le wena ka mogwa o mong fela o feta ha o dutse fatshe o tloele lore sepheo sa hao mamedi se seholo ho feta ka mogwa wena o ka nahanang ka teng ke gore se impacta ka possible tshusumetso e kgolo bathong ba bang ke engwe ya dintho tse ka o fang kapo tsa o arabelang gore o phela sepheo sa gago ha o phela sepheo sa gago kapo sepheo sa gago se fa jalo bophelo ba gago a true meaning se fa jalo bophelo ba gago true meaning mo mamedi e seng ga kalo-kalo o tla dula o thabile
empata ba fela ya hore wa tseba hore no ihlile a ke ha ke sebeletsa ibile ke sebeletsa ka bogabane ka boqhetse ke ka botshepei ka sepheo ke ba le nthweno ke ka utlwa go no man ihlile ya do ihlile ya ihlile me o hopole bo tsebe o boele lore sepheo se hloka go go hole ha ona mohlang sepheo le comfort dika ya jena mo mamedi ho hang ka go tseding ho tsama ya sepheo sa hao ho tla o stretch mo mamedi o tla lokela wetsa dintho tse le go ngono sana ha no tla dietsa e tla o etsa hore o batle hore o ithute we ithutule dintho tse ngata o fetuhe o sacrifice ntho tse ngata ka banako o tla sacrifice jolo boroko ba hao o tla sacrifice ntho tse ngata haholo mo mamedi ne o tla lokela ho ba motho yo o sobe yena ke harere mhlomong hleta bene tla o fa go ntso tsa masepiong sa hao me sepio ha ona ka mohla se tla thulana jalo le dintho tse reng ke di values a how dintho tse reng di o phidisa ka po o phila ka tsona ka po dintho tse reng tsena tsona o itshetla ka tsona mo mamedi however ha ona di value ke tsaba ga lana ga qoka lo bua ka tsona le ntate Pielo manane wa fapaneng hore re lokela ho ba le di value ntho tse reng tsena tsona ke tsona tse ke itshetlang ka tsona tsena tsona ke ntho tse ke reng le ha o ka ba o etsala eng ha ke ditlole a ba mhlobo mo hlala gere o motho a reng na value tsa ka e value ya ka ke hore ke motho ya phelang ka botshepeng ke a tshapala maemong o batho ba bona ba sa bone la ba motho a re ha ino ke bone hore hona le in opportunity ka pomenyetla o itseng ere ke o fe 10 million nyana ka po 10000 o tlo tsebo fumana se itseng ka ponza o tloga a o ba no motho a tshepahala e qala pele ka wena jale ha ona mohlang sepheo sa house tla thulana jalo ka po sikikeng sa ba sa dumelana jalo le di value tsa hao mamedi ha ba se ntso se ha se tlotla sietsa hore ka po se o hloka hore jale o dule o ntso o sa tshepa ha le se wena o dumelang ho sona nna ntwe ngwe mamedi ye ke yetsang ye ke sebetsana le yona e ka ba ke mosebetsi ka ba ke dikamano e ka ba ke monyetla ka pontho e shabalanye le monyetla ha e se na sepheo ha e sa itse gore ke sebetsa ka bogabane ka boqhetsekela ka botshepeng ha ke be ka golo ya yona ho hana ha ba setswalle sa ka le wena ha se na sepheo ha ba setswalle sa ka le wena ha se na bogabane ka pogo setjwa go rekaetsa dintho ka bogabane ha ona bogabane ha ona botshepeng le boqhetseke monu ha ke be ka golo chaute le teng le siko sipumo se le teng se le siko wena ke tsebena di value tsa ha o ke di feng fela tsa tsilena e ba le di value ho bane di tla o thusa ho go nno o shebe o ka le hore ile go tsekile sepheo ka pa ke sa le sepheo lo lokela ho ipotsa potso eno mo mamedi me hangata ke a tseba batho ba nahane ka re ha re bua ka sepheo e dula e ka pa se dula se hlakile ka pa o dula o tseba na o lokela ho etsa ending jang ho bana nna le batho ba bang be ke tseba ho ba mametsi ona jo le ba reng nna ke la hlele tse ba re ile ko ke la hlele mhlobo wa mametsi wa tsho re nna re lo ha ke tsebe sepheo sa ka ntho bo hlokwa ke hore ka po ke utlwisisa hore ha wa lokela hore o tsebe hore na le bophelo ba ha o tlo etsala eng o tsebe ntho engwe lengwe ka bophelo ba ha ba be di ha sebetse jwalo ho hang ha sebetse jwalo ka re go tsedi sepheo sa rona si hlaka le hona ho utlwisise ha ntse re tsamaya ntho e re lokelang ho etsa ke hore re nne re tsamaye ntho e re lokelang ho etsa ke hore re nne re phele tsatsi le leng le leng mme ha ntse re etsa jwalo e re o unfold ha ntse re etsa jwalo mahlo a rona a tla buleha ha ntse re etsa jwalo re tla hlakelwa hore o e le hore sepheo sa ka ke sena le sena hobane nna bomamedi e ne qale pele ka hore bopuwe ka sepheo that's the thing e latla ka hare ho nna e ne qale jwalo fela ke re bopuwe ka sepheo ke eng o bopuwe ka sepheo o etsala eng ke eng ya ba ho nkuka hore ke nne ke tsamaye ke ipotsa dipotso ho bupuwa ka sepheo ke eng ho shebahala jwang kapa ho ka shebala jwang hore re lebile mokgabodi o bupuwe ka sepheo e le hore ke tlamehile ho bua ka mokgofapaneng e le hore ke tlamehile hore ke etse dintho ka mokgofapaneng sepheo ke eng okay
jale tabe ya hore ke me ile o bua ka mogofapaneng o sebetsa ka mogofapaneng o phidisana le batho ba bang ka mogofapaneng oh okay ho bolela e ya ba hele ngate mo dimontsa e utulla mpula mahlo hantsi ke tsama e seng ha ke eme fela mo mamedi jale ha ona tse bantho e nngwe lengwe lengwe lengwe kana kwa ile nngwe ho nka go notsa mae ha ho hloke mapa bo mamedi o oh a e lo re ya tshongwe lengwe e etsala kana kwa teng ha ho getha hore o no tsa mae jale o mhlomo mpotsa ke hore ke lokela hore ke lukise eng one mhlomo nge nwa ntshetsa ka di shaba ngole motho ona jwale ke hore ke e nyentse ke yetsa nna ke le motho yeo e leng hore a ha yelellani jwalo le motho yeo ke ntse ke re ke batla hore ke be yena a ke re tsaka fix jale mhlomo ngo tsatsi lena potso go lokela ngo dula fatshe le yona ke hore ke eng yeo ntse ke yetsa yeo e leng hore re ene yona ha ya aligned ho hang le motho yeo ke lokelang ho bona mhlomo ke iphumana ke le social media ha holo feta tekano fela kana go tsena ke itse ke batla hore nke ke be motho itse la itseng mohlomong ke iphumana ke sa potapoto ke batho ba ne ba itseng ke dula ke na le metswa le itseng ka batho ke reng ke metswa le ya ka se batho ba ne ba itseng mohlomong mogo ke buang ka teng ke dula ke bua le ifuka le lemelaka fela kana go eno ke itse ke batla go bua bophelo mohlomong ke dula ke ja dijo tse sa ne pa halang fela jole ke itse ke batla hore ke hlokomele mmelo wa ka ke eng yo ntse yetsa eo e leng hore e hlile ha yelellane le seo o reng o batla go ba sona ka pole motho yo go batla go ba yena mohlomong seo re se lukisang tsatsi lena mo mamedi ka pobekeng yena ke hore ke eng yentse ke tshechisetsa mogao e ke sa yetseng go bane ke tshaba go bane ke dalo letswalo letswalo le tla ba teng mo mamedi go bane fela o tshaba ha o bulele hore jwale eng ke eng ka po ho itsala eng ke ke ngwa dintho tse itsalang fela o tlolokela hore o no o phile o sebetse le sepion same sa hao mohlomong nyangwa ntho tsa go di lukisa mpekeng yena ka paga tsa maleto lena ke hore ke go ipotsa hore e be fela ke neo e finyaka ke talenta e finyaka eo e leng ho ga ke sebedise hona le motho e re dulang ka qabana mo fine ja kholo ma metsona jwale o re ke dula ke o tseba ho phea fela we kwaletse ka yona nna le batho ba ngata be loring could benefit from ho phea hona ha hao mme ngata re tla ka di excuse mo mamedi kana go tsedi motho mong wa tshaba o tla tshwa nna ke a tshaba e mo ai ke tlo sita hore ke phele batho ngata ke a opelwa ho bohloko ho tsena ho tsena mamedi tseba hore hona le cost yo we patala na kwengwe lengwe ha o sa sebedise di neo le talent tsa hao ibile ha hona molo ka mogwa o tla phela sepio fully so se tletse le fatshe mona ha o sa sebedise di neo le di talent tsa hao e mohlomong wa tshoga re lontse ke kgona go ketse tshelete itseng le itseng ke zame mono fela o tsebe hore o ka ietsa fela o tsebe o tlo se sepiong e mongwe re ke tsela metse fela ai a ke tsaba o ke a tsaba o tsenela mo ho rilo mohlomong ke ngwa di ntho tso lokelang ho di lokisa tseng ho elelo lo tseba hore na ebe ke neo ya ka efeng ke talent ya ka efeng yeo e leng hore I'm neglecting na mamedi ne ke sa rate ho bua ka pela batho ha ba ona le ntho ene ke e balene le ho bua ka pela batho ya makatsi hobane ntho batho ba ngata ba ne ba itshwanele hore e ba bua radiong ke re a fapana ha o le ka mokama e ke wa fapana ke mong ka mona ha ona motho a mponang ke la ke qala ke ema ka pela batho fela ya ba ke a elellwa ke a utlwisisa hore ke mogomong wa hore betjelo ntse ke baleya sepheo le di talenta tsa modimo a mphileng tsona jwale sheba mo mamedi hore na ke eng e wena o ntse o baleya ho e sebedisa yo o tsebang hantle hore ena ke neo yaka ye ena ke talenta yaka fela ke a e baleya mohlomong engwa dithotsa go lokelang ho di lokisa le di araba bekeng ena letsatsi lena ke hore na ke ditebello tsa mang tseo e leng hore ke ntse ke leka hore ke phele tlasa tsona kapo ke di fihlele ke hore ke ntse ke leka hore ke phele ditabatabelo tsa mang ke phele di expectations tsa mang hobane batho ba na le ditebello ka rona mo mamedi batho ba na le ditebello ka rona mme hangata re batla hore re phele ditebello tseno tsa batho empa jwale e leon e go hulela magao ebile e tlo etsa ka seke ra phela sepheo sa rona mohlomong engwe ya dintho tse go lokelang go di araba le go di lokisa bekeng ena ke hore ke enye ka ka qalang hore ke etse hangata le hangata gafetsa consistently e tlo tla e ngatametsa haufi le bophelo beo ke lokelang go bophela
e tlotlang ya tametsa haufi le sepio se ke setletseng lefatsheng mo e kana ba bomamedi 2020 fix ka paso lokelang ho se lukisa a se akalokalo ho fetola bophelo ba hao empa ke ho lukisa tsela yeo o tsamayang ka yona tsela mo bomamedi a tlotla ka kwala jalo puisano ya rona ke batla fela re hopole ha wa bupua kapa wa tla lefatshe mona go fela o tlo ganna nako ho ha you are not random ka ofising ka mona ka mo lenteng how random how tlo ganna nako how tlo how a tla go tlo tla utlisa chelete go di le kgwedi biwe ya hae ja tsa ba ho jwalo boholo ba nako fela hona le a greater purpose yo o lenteng lefatshe mona lapeng ha ha o mono hona le sepio so o leng mme wa bana baano ntate wa bana baano hona le dintho tse teng ka hare ho wena hona di talenta hona le dintho tse o fitileng ka go tsona ha wa di feta fela ho hang hona le dintho tse o ithutileng tsona hona le bokgoni bo nang le bona beo e leng hore ha o ka bo sebedisa o tlo elelelo o tlo bona hore bokgoni bona bo ka hodimo ho nna ntho tsena tse ke di fitileng a ke a di feta fela gobane fela ke di fitile mobamedi go na le ntho ya Dr. Matla a na e tshwantse re qoka le ena a re e ka ba ke bowatla go feta ka gare go diqholotso ya ba o feta fela o sanka any lessons ntho ngwe lengwe lengwe lengwe lengwe lengwe o fitileng ka go yona o tsebe na le sepheo se e le goreng se tlotla se ba ka godimo go wena se tlo sebeletsa le batho ba bangwe gobane ke sona seo re se tletseng go se sebeletsa lefatshe mona mobamedi me ho tsamaya sepheong sa rona momamedi ha o bolele hore re tlo dula re tsebana re lokela hore re ye kae empa ho bolela hore o leba le boitshwetso bono ba hore na o ya ho kae ke re itse o so sebetsa ka mogofapaneng o so tsamaya ka mogofapaneng o bua ka mogofapaneng jalo ha o tseba hore o bupiwe ka sepheo ke ho elellwa tsatsi le letsatsi ebile o ba intentional hore o a ka ha nna ke tlamehile hore ke ye kwa kapa ke sepheo sa ka ke se ke lokela ho ya mona ha o ya mohalesuku ya mohalesuku ha o tlo ya tiwai o ntse o ya mohalesuku fela o tseleng ya tiwai jan jelebe ke yena mo medina lo ena re tlotla re ipotsa gore na ke batla eng le hore na lefatshe mo ke teng ho tlotla ke etsa eng we both I challenge you I challenge us we both you don't have to have the answer fela ka ga bo etlatle ke batla eng handle lefatshe mo ke tletse eng gore tsatsi le la beke ke mo ke o kholotsa go we both o ka ipotsa yona out loud o ka handle lefatshe mo ke tletse ke o tshepisa ka ga bo etlotla etle etlotla etle we ipotsa fela handle lefatshe mo ke tletse eng go se phio sa ka lefatshe mo ke I challenge you mama medi go ipotse wena reng ha ina ke tsebena sepheo sa ka ke tsatsi le leng la beke we ipotse o tlampotse beke e tlang ka tla khutle ka tla kopana tla ntjetsa na ka ga ba ya fihla le gore we ipotsa hore na ke ntse ke ba mang ke ntse ke ba mang go tsatsi le letsatsi ntse ke ba mang le gore na mo go ke phelang ka ona o bontsha motho yo ke reng ke batla ba ena haven tse kere ke batla ba mme e leng hore o temba ke nsa bana ba hae o very intentional about family time haven tse kere ke batla ba molekane yana le nako le bana ba hae kapo ke batla hore ke tlotla ke sebetsa ka bogabane ke be mosebeletsi ya hantle ya hlwahlwa mosebetsi mane fela na mogho ke phelang ka ona wa bontsha gore e hlile ke seo ke se batlang kapa seo ke se sebeletsang motlhomong ke yona ntho e lokelang gore re lokise tsatsi lena kapo bekeng ena momamedi 6200 9956 wena o ntjetsa gore na o dumela sepheo sa gago ke se feng kapo o gara batho ba tshwang ba re nna re le ko ona ke tlo e botsa potso ena kapo ke leetong la go e botsa gore na gantle sepheo sa ka e be na ke se feng ke PCFM 92.8 with a 104.3 MHz ho tle mo mametseng lo gona teng ke wa mel ke o dimedis e bile ke gare ho re nyana le shimele metsemedi mona lwana go tlotla re ya rwana teng
go shaba menyameletsa hao re tsebo phethela ska suit.

0: not. Here I come.
1: PCFM 92.8 to 104.3 megahertz. Catch us on these frequencies. Maseo 95.6 megahertz. Mafedentu Kutin 104.3 megahertz. Machasneg 104.1 megahertz. Mabuzo Tobotabote 92.8 megahertz. Tabateg 102.9 megahertz. And Mohotong 101.1 megahertz.
2: It's time to play.
1: PCFM.
0: Your pulse. Our beat.
3: Your pulse, our beat, 6200-9956. Eletsa mohloka lebitso mo mamedi taba ya hike yona enwe he ora ye na jole le molekano wa ka sebilentse re qabanya ke dinthomo sebilentse re qabanya ke dinthomo na ke shona taba na ke yatamela jwang bontsa fela hore bana le dilemo tse tharo ba le ka haru ho lenyalo molekano wa hona le close to selemo ana le kgwebo ya hae. Kgwebo ena ya hae tshentse etsa hantle kapa ntse sebetsa hantle ho latela hore checke ke kgwebo e qalang. Jwale hore re thula thaba mona mo e leng hore molekano wa ka o batla ke tlwela mosebetsi. O batla ke tlwela mosebetsi jwale be re shebana le kgwebo ena lebaka sepheo ke hore fela o batla hore e be kgwebo ya lelapa. Jwale ga mfumadi wa ka tlwela kgwebo ena nna le wena hle re phamise, nna le wena hle re ahe mmoho. Kwela mosebetsi jolo re hai ya no ke a mojetsa o re a tsa e bunyana ka mo ga le motse thago ha se iphumphumane hotse hotse jolo re ha ke mo hlomphe ile hloya le lapo a fela na nthaka ha ihlaki ka po ihlaki mo hlomphe. Peace FM khotsa.
4: Hello
3: Dimela.
4: Hello.
3: Hey, hello wa nkutla mampo.
4: O bula le mampo mo ke ba re
3: lo. Hey.
4: Ke kwanta
3: tlo
4: senda
3: tsa funa di plan na le
4: sele mo high soka e itsa kwa na itse tsa ileng o santsa bona o santsa ba la ka nkano re sentse na le bophe empa e sebetsa hantle e sa ba hantle for now ha se se na go etlang ona ba se na le go gore le kgwebo ke kgwebo go rebe na le ina le le tsetse kengula hape hape bile ka nna ba mo mateng o shebile nthentse tsa mahantle ona go etsena kgwedi etla ga o ka tsama sori ya ke ne ya ga senye a se be nawe ya ka
3: sho
4: tsale na hai tsa ka ntate ha sho ka a tsitsa ke nna handle ntlhare lo ke ke re le mo sebetsi ha yo khotheletse nne a sebetsa le ntate company ke le go bana company yo ha sala ke mathata o sebile o mo ka la ka lo go ka ba ke ka go na handa ta sare e tsa mahandi ba se ba kwalletse boka yene ke ngkhwebo ya bona o rena go yo hle ha e ka ba le mathata se ka ba se bong ka ka male ba tsela pele ga e ka ho etsa la letse ka pa ena se bo ke ntse ke bile mo maotsi mo ha se ba go tsasana go etsa la ba
3: tsela go mo hloka le bitsa se ka ba tsitsinya nna dilo mo sebetseng mo
4: ha ka tsela mo sebetse ha e se bona go ga tswela mo sebetse mo hlamba re ntse le bile se re na le mere bokele di tseng ho ga se bona go na le ka ba ya tsitsinye ka tsela ga go mathata mo koteng se re bokele di a seng ka se le mo ri
3: all right
4: ha go wa tsa ba go ntlo mo le ngwe ha e se le ntse le nya bokane ka
3: mo
4: ka ga le mo tsepedi ba tla be se o tla o tla ba sana go nne di tsinya ba ha itsana ba nga tla bona ba entse na ntse ne tsana le ena e ntse
3: na hlakile mamp ke a lebo thank you ke PCFM o tshwara halo ha ke tsebena wena o reng ho mohloka lebitso ka pa o moeletsa ho etsa eng le hore na o e bona jwang o e bona e hlile a hlokela molekano wa ha hlompho ka pa wa tshwara erilo ha tswele pele ha tswele pele a ska a qetella tlwela mosebetsi mohloka lebitso morning.
5: Hello, Narula, how are you this
3: good,
5: morning?
3: Good, Fena.
5: Mhloka lebitso o nahanne hantle. Ntate ha e bontsha kana kgwebo ya bona e etsa mosebetsi. Ha ba seka ba sebetsa mosebetsi o le mong. E le hore ha e ba mathata ba teng kgwebo mme a tla tsebo o boost-a ka disente tsa tla bantse a di tseba gore pula yena kapo e sane mosebetsing wa hae o tla di fungwana. Ntate a tswele pele ka nka. O tla mo thusa ka bo di-weekend tse kapa ka nako e nngwe ya leng di-briefing tla mo thusa a se ka ba tlwela mosebetsi ono wa hae mme mosebetsi ono wa hae o tla mo thusa ka ntho tse ngata because o tla ba qualifela go bona di-loan from dibanka le ha e ba batla go etsa tlatsetso kapa whatever e ka e etsang a ntse a mo thusa ntate a se ka ba jeng a ka sebetsa a le monnye Thank
3: you. That's lemonade. Chajualo. When are we born as one? Ke letso ya hao ho mo hloka lebitso bena ke fe hloka lebitso re ha ya ke show jela ke sa le show jela ntate hore ha ke mo hlomphe le mo ele hlo ya lelapa e hle na ke mo hlomphe ka patabe ya hore a ka eme ka ponke re re pushe 3 years nyana re bone na go ba ya sebetsa ke nne ke dula ona mo morning relo ntate ha tloela mme a itshebeletse mono mo a hirilweng ha kgwebo e ka ba le mathata bunyane mme o tla gona o thusana o re ke nna lebo PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz relo mme ha rute ntate ka taba ya multiple streams of income ke hantle ha kgwebo e tsamaya hantle empa ke hantle hore ba be le income tse ngata kapore tse mmalwa including mosebetsi ona wa mme ha eba ho hlokahala matsoho ha ba hire labor mme o ntse a tla supporta kgwebo eno ka tsela tse itsentse kang yona ho thusa kgwebo ka tjhelete Chajual 6200 9956 tsola pele romela mletso ha o le wena tsola pele romela keletso ya hao ho wena e yang e libile o mohloka lebitso o re mohloka lebitso a etse jwang a ya tamela jwang anke qetwefeng a etlwela msebetsi mhloka lebitso lapo mhloka lebitso judi sa molekane fa tsho mojetso ga ha o tlwele msebetsi a solo bana wo motella empa

RC ena ya ho ena mhloka le beats Caesar Dr. Maruti a ke tsapena lo ena mo mamedi ka sebedi tsa mana jo tlo re nya bo ro bong ba ka qadile nteng hlala mona mona lo ena re arwana nteng ke tlo sia jo le tla di makutle lena no le bitswang midday live ke la di taba ha re kopana ho sane re tlo kopana re getha re hashtag tuesday ke tsapa tla nna go tswela pele ho getha di ntho tsa go hudisang tsa re tsamba thwa be dire e bile di ga tsametsa ha o feela se phia sa rona ke bona ntho tsa ngata pekele beke tsa tsile letsatsi empa ke ke tshe ke re o ska lebala go bupwe ka sephi ga ga sephi o ba khabane ba qhetse ke nthontso hle maemong o hle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ra yetsa ra iphila tlotlisong ya modimo e singa ka lokalo ga re batho ba re bone ka pa ba ropele diatla mo mameda ba ne re bupwe ka sephi ga o tlisisa gore ke mogwa o rona wa o phila o nwa ke yeah tla pila mana tekal tsatsila ha sia ka pina mana tia Musa Keys Louis Selema bye.

0: Mamiri wa PCFM re khutlile ka mane ka ho bora Matheola le bitso la ka ke Tladi Makutle mme ke buisana jwalo le mohlophisi wa beke le beke wa lesedinyana lena la The Maserian mo re shebileng ditaba tsena tsa bohahlaudi le rona Lesotho la kae mathata a teng ke a feng re shebile tsona ditaba tsena tsa bohahlaudi ka ntlafatswa kae maano a ka kenywang tshebetsong ke a feng mamedi ndate Matshasa ye nngwe ke yona ya rapokolana re shebile tsona ditaba tsone tsene tsa gore Lesotho ke e na le go bitswang ka gore ke high altitude mme jalo ka o bontshitseng date taba ene e ka thusetsa ga re utlwe ka tsela e feng
1: ee date gantle setse sa rapokolana se tlhaile gagolo mo keng o ne o keta go tshwarwa mosa wa Lesotho one o ne tse ke ithweletseng pitso ebile ka mokgwa o very interesting e ne e tlhaga presentation ene e tswa ke motho ya ka ntle o naga a etsa virtual jale a bua ka yona gore ke setse se kgetheileng gagolo e seng fela Southern Africa even the whole of Africa motlhomong le fatshe kao fela gobane ka baka la taba eno ya high altitude batho ba dipapadi tse ngata-ngata ba ka tla Lesotho ba tlotla ba ikwetlisisa teng go kwetlisa mmele ya bona gore e tsebe gore e be maatla gobane go na le phapang ya motho a ikwetlisetsang mo altitude e leng tlase le mo e leng godimo e le gore ga e bane sebaka sena ntate se ka sa ketelela setebetsa ba re go tlile go etse sasebetse gona jalo e tshwanela re ithute gore na go le a e tsala eng e ntseng go setele sa sebetse jale gona jale ke eng e ka ra etsang go se ketelele sebetsa gobane e tlile ditsebe di apaka gore ke sebaka seo e leng Gauteng ya Lesotho batho ba ka tloga ka bongata ba e tla ba satlhe fela ba re go ithabisa ba tla ba re re amane go ikwetlisa mme go bona ke investment e baneng professional ba phela ka dipapadi tseno tse ba di etsang so ga e baneng a tseba go tla mona go mo ntlafatsa papading mme o eketsa menyetla gore a ka atlega e bolela gore batho ba ka tla ba le bangata gagolo ba tlo tla ba ikwetlisa Lesotho mona mme ba bile ba tla ba sa re fela reela go patala di-rate tse ordinary tsa go thola ba re sire ya mone go patala tshebeletso ya gore we are investing what we are doing should in the end ke tla keteletse re e foma hantle maemong a lefatshe dipapadi ka lebaka la go ikwetlisa moo ke le gore sebaka se neng ntate bohlokwa ba sona se ka mpa ratisa fela ke bo sitwang bolekane
0: mongadi Matshasa ka baka la nako fela ntate re ntle re tla tswela pele ka ditaba tsena ntate re sebile re ba qholoditse ka tsengata gagolo ntate re tla tswela pele ka tsona nakong e
1: tlangke
0: lebuile gagolo ntate mamedi wa PCFM e re mokgatlhelong ona re tle re bontshege gore re tlotla re buisana jalo le letona la kgiro le bosebetsi ena ke monghadi Tshidiso Mogosi mo mamedi o tla gopola nakong ya go feta lenaneng le tshwanang re ile ra buisana ka le ena ka ditaba tse amanang jalo le kgiro tsa matšhabeng go batho ba nang le ditsebo tsa mangolo e ka setana le batho ba senang ditsebo tseno tse kgetheileng mme dikgiro tsena tsa matšhabeng ke tse ka etsagalang dinageng tsane tse fapaneng mamedi ga fela motho a na le ditsebo e be jale ka nnete ge le ge le lenaga ge mo fetisetsa dinageng tse dingwe go ya sebetsa teng ebe o hakae ka ditaba tse gobane re ile ra diqoqa mo mamedi tle ke bontshe gore ke na le letona la kgiro le bosebetsi yena ke mongadi Tshidiso Mogosi kwane mogaleng ngwadi Mogosi wa motse kwane PCFM
2: dumela ntate Makutle ke a le mantha FM ke Tshidiso Mogosi letona la labour kgiro le bosebetsi
0: kopa
2: ke dumedise le bamamedi ba sealemo ya sa PCFM gotlhe moo ba leng teng ka gona ga Lesotho
0: ke lebuile gagolo ntate ke a tseba taba ena e re tlo bua ka yona mona ebile leeto ntate re ile ra qoqa le wena o tlwa gale ka yona mme Basotho ba lakatsa utlwa kgatelopele mme taba eo ge le motlotlo ka yona ke gore ka nnete e sa le o ntse o tsamaya le rona le Basotho go ba beya leseding gore na o ntse o etsang ntate ka lekaleng la gago le gao le jalo re lebuile gagolo e re tle go utlwe gorena o fitlhela ga jale le ga kae re tlhokometse gore lekala la tsa machabeng li ile la tikinela tumellano mono mme o tla topa haholo ditabentsona tsena tsa manang le khigo ya bosebetsi ba machabeng
2: ke le bo haholo ntato wa ka ke kopa gore ke re le ha ya le ke tlo haija ka tle ke bua taba tse pedi ke tla bua ena ge ba tsa machabeng empa ke a tseba taba ya bosokwa gape teng ya gore tshiamiso le mine workers provident fund di a tla kgweding ena lesome ke tlo patala basotho ditšhelete tsa bona tse ileng tsa salela morago ke kopa tle ke bue le yona empa ntate o ntumelele ga ke qale ka eno ya leeto la rona le letelele leo ka metsotsonyana e seng mekae ke tla tlhalosetsa basotho gore gantle ke fitlhile mona masolong a selemo 2023 mme ga ke fitlha mona masolong a selemo ya ba botlhanka ka eo e ntseng e le labour commissionara ya ba wa mpolelela gore ka gara mesebetsi e mengata lekala le nantate minister ke go etsa maqhama le dinaga tse ka ntle maqhama a gore basotho ba go sebetsa moo a re taba ena ke taba e teng go tloga gale empa jale ga re soka re ba lesanong la gore bengadi ba ileng ba fitlha mona lekaleng lena ga o fela ga bona ebe go na le a ile a enkela tlhogong mme ka nete ya ba ke re ae ka nete ga o ntlhalosetsa ena ke taba e golo e tswere thulang le bothata ba tlhokalo ya mesebetsi e le go go nna ke tla etsa e le nngwe ya di-priority e nngwe ya ntetse ka sesoo se ke tla e sebetsa mme le kopano ya ka le mosompe itona golo ka morago go moo ke ile ka fitlha ka motsebisa go na le taba e tsena e ke e tholang ka gara lekala mme ke kopa tumelelo le tlhonolofatso ya gore taba ena ntate ke mathe ka yona ke bona ge bona gore basotho ba tla qetelela ba sebetsang nageng tse ka ntle mme jalo ka ga ke tshwantse lemo se nne se ntse se batla se fedile o seo sena se sekalokalo se ka e tswang empa ge ka nnete 2024 ga ntse re ya godimo le tla sega golo go tshwana le taba tseo ya ba ke ba letshwanano la gore ka nnete ga south africa e memme matona a labour a sebokeng mo keng wa G20 ya ba South Africa e memela matona a labour mono South Africa George mme ka nnete ya ba le nna ba mmema ebile ga ba mmeme fela etlile ba etsa ntho e ntle ba jaga le ditshenyegelo tsaka tsa go ya moo ke gona mone moo ka nnete e ne e le molamo o qala go gaoa jale ya ba ke kopana le dinaga tse mmalwa ka kopana le naga ya Japane ka kopana le naga ya Jeremane ka kopana le Saudi Arabia ka kopana le South Korea ka kopana le naga ya Qatar ka kopana le naga ya United Arab Emirates ya ba ke qala dipuisano le bona ka nako eno tse of course nte ke kopana le South Africa empa South Africa ne le ditaba tsa gona tsa letsatsi letsatsi tse e kenyeletsang yona ena ya gore basotho ba ba le mathata ga ba sebetsa South Africa empa tsena tse ding tsona ehlile taba e ne re ka sesogong e ne le eno ya gore re batla go romelela bahlanka le barwetsana ba rona ba nang le ditsebo ba ditsebo di magareng le ba senang ditsebo dinageng tsa gaga bo bone naga tseno ga di le jalo tse ngata di le tsa moela lefereo empa naga ya Jeremane ya re tabena ga ya moela empa phepetso e teng ke gore rona mane Jeremane re ya dikgethong mme ga re ya dikgethong taba ya batho ba tlhagang ka ntle go iketswa ka yona sore se tswa re sebetse le wena gana jale e ka re tlodisa dikgetho empa o tlo emela gore go bua dikgethong jale mmuso o motšha o tlo qala go sebetsa ditaba le ona Jeremane ke ne ke nka gobane ke nngwe ya dinaga tseo selemo le selemo e amoelang batho ba pakeng tsa 400,000 to 500,000 a dikete ba tlhagang ka nageng tse ka ntle go tla sebetsa mono go bona ke le lela mabaka ao ke neng ke ya golela ka yona gobane motho no santse o entse boithutwa ka yona Japane le yona ne ke ya ka go tseba gore Japane le yona ke naga e seng e gaelelwa gagolo ke motlhobo o motšha batho ba ntseng ba le dilemong tsa go sebetsa ke naga yeo bogolo ya tšhaba sa yona e seng e le batho ba godileng sentlena mo no tlhong tswa seletsang abalele mo 72 75 ya ka lang tsa tsantle e ba tla sebetse ba le tsene ke ba tsaka ka tsiba go se ba helwa ke ba sebetse le bo na ha tsela tsa bo tsa tsantsa Middle East ba di tsa Gulf Cooperation Council countries GCC countries ke dina ha tseo tsona di population ya tsona e tlase mo wa tsona o di ma ho wa ga ho tswa se ho ho fumana hore na e nye ne 80% ya batho ba tsela mo ba tswa sa hang ka ntle ba itse mesebetsing sa ba sa mo ke between 10% and 20% fa so wa ke le la mala ka na e tsa di share e me ke na ha tseo mo wa tsona o bola mo tatile ya le ka ne tse ga mani ja ga bontsha ke taba ba ba di fetse le ka tsana tse ya la ka qala le le tsholo le no ana tsela ga se tse taba tsa rona le mashaga mang ya le ya pa ne le yona ba ere ha se ntse re nka ba tswa sa hang ka ntle empa ke tsi ya rona e kholo e tlo tsala 2028 ona tsela ga santana re nka ba tswa re ba professional empa 2028 re se re tlo tlamea ho nka ba tswa sa nang ditsebo ho hang e be rona ha ba fitla mana re ba betla ga ba betla ditsebo tse re ba tlang ba ditsebo e le ngwe ho bo swa kwa ha ho lo re ka sebetsa di tlhokise tso ba rona ba rona ba sotlo ba tla fitla ya Japan ya le tsena tseding he tsena ta ka fu ka nete tswana ba di tumellana le rona ya ba ba hore ha re tsale mo sebetsa di tumellana rona ya le ne ga rwana ka 2025 ke ya ka ba le monyetla ha tsea ba he ya le ke jo ko pana le bona bona kata ne ga ne tsaka tso solosa ha ba ga ba tla ga dumellana ha holo tsela he ka nete ya kata ene sentse ba tla le ka pele ha holo ka ditumella le mo se le mo ntsena se mona mo ga le tere tsotike le kata tumella ne police we tsetuwe ho se tsentse ho gana e sa e mane me yona ka le sonolo di 5 le di 6 mono Tanzania African Union AU Commission e sebetsa mmoho le yona GCC countries Gulf Cooperation Council countries ntatemfosi mo ba Tanzania mono o di na tsa Gulf le tsa ma Africa ba ile ho isana ka ba ile ba le ditumellano tsa
0: ntatemfosi
2: ndate
0: e tshwaganya ne fela re rekise he re tle re tsebo utlwa hona gatelo pele ke feng jwale ha o ke na tabeng tjena
2: ya le bontate.
3: You hear some moments coming, others are smaller. It's the people, the effort, the joy, and together these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here.
4: O batla dikagare tsa nku le go tse hlokile e bile di le fresh. Di a fumana ya qwading ha bese. O kenya order kapa o fumana dintlha tse feletseng o ka letsetsa 577-33-440 kapa 694-77-485.
0: Mamedi o ntse o mametse PCFM e re ha o le tjena re tle re bontshe re busana jalo le monghadi Tshidiso Mkgosi ena ke letona la khiro le bosebetsi le nana ke lona la midday life ho PCFM le bitso la ka ke tla di makutle e ya ndate re bile re tlotla re phethela ke batsa bona ha re ke re utle he hore na go tikinela hono go bulelang na go bulela hore jwa le basotho ba ka kena mesebetsing ka pa ko hona go santsane go tla ba le di process ka pa methati e tlang hlahlang
2: ya le bona tse makutle
0: e ya ndate
2: mme ke rata hore ke supe ha hore na ha ya a thanda e ba ya nyo ya ka thaga saena ka di city si Tanzania empa na ha ya United Arab Emirates yana le soko yana na ha yenu di le tsa etsa qeto ya ho ka monyetla hore ha ile mona ke ta pelana ha tsentse pedi tsa be le mane New York la America be ke nyana e fela ka pele se di le taba ba etsa tsotsi ya go tumelana yo signe re le go tumelana e signe se tsatsi ya go ba sotlo ba o sebetsa United Arab Emirates ke fedile le go tsana mo sotlo sa ka tsena so sa nne ya ba o lo sebetsa mo go hana tsena ya go tla ke go sebetsa ke gore ha ga sa tla tsena mo ga ona le le tona la la bo sebetsi la naha ya United Arab Emirates ke kgotla ga lokisa letsatsi leo recruiting agents tsa basotho company tse di gantsa basotho le di company tse di gantsa United Arab Emirates ba ile go kopanela fana UAE ba ile go kopanela mono mo tshebetsong go tlo ya le bona ha ba kopana mono se ba ile tsa di tumelano ya le nna ke sebetsa le wena nna ke sebetsa le wena nna ke sebetsa le wena ditumelano tsa rona ke tsena ha ba qetile taba yenu go fedile ha ba tloa mono eno a mono o kena company ka company lekala ka lekala jale a batla digeo tse teng mono gona geo ke di feng le tlhoka batho ba boemo bofeng jale a searcha gape le taba tsa malapeng mota e tla ba dicampany tse ikemetseng ipale malapeng ke re malapeng gobane malapeng go boetse go batlwa di-domestic workers bomme ba ile thusa malapeng kapa bontate ba ile thusa malapeng jale ga a feta go fumana taba tseno o di fa eno a lesotho a lesotho a sebetsa le rona gobane batho ba tlhokomela gore tlo e tla ba bothata batho ba sa sebetse le rona ba ka ithumana ba wetse ntlong tsa human traffic go gela ka batho a sebetsa le rona gata kena sesiung sa rona kapa re se phatlhalatswa ga tlotla re sentse re gaga sesiu seo mosotho mong le mong a lokolodileng gore diofisetsa leba otlhe mo di leng teng a ye diofising tseno a o imodisa a ngodisa ditsebo tse o nang le tsone
0: na e tla ba le ponaletso ka tsela efeng date mogosi go jale ga mosotho a sa ya a ikela mono jale diofising tseno jale ka go bontsha gore le tlotla le e tsa diofisi tse jalo ba itlalege a kore ponaletso e tla ba teng gore jale ga a se a ile a ile o kenya kopo e be jale kopo ya gae ga e shejwe ka mebala
2: ga nete ntate lesonolo le legolo ke ra gore ntate o tlile go batla dipalo tseo le ga re bere ka gare ga batla go sebedisa mebala gona a dipolotiki ke re ke be ga di kgona ke etse motlhala fela ga clemente le ga ke se e bone ka nna ga clemente ga e tlaya ba e bua ka 50,000 ko re na 50,000 eo na re na le yona gana je ka ga party ya aeso kapa ka ga party tse busang ba ka tlaisa 50,000 ya batho ba majwane e ke ba bate so e open ntate go ngwana e mongwe le mongwe wa mosotho a nang le thaselelo go tsamaya o tla ba budetswe ntate a tsamaya mme e tlabe le dipalo tse tlang ka bongata ke naga eno ya United Arab Emirates e tlotla e ba naga a Qatar e tlotla e ba Saudi Arabia gaufinyane le gore ke palo tse boima tseo re senang monyetla o angwa gore re ka re sebetsa ka mebala kapa ka tsa polotiki kapa ka tumela eya ntate
0: andat ka ga jale potso tse sentse di tlhaelela ke gore na ka ga re ne re buisane ka gore jwale taba ena e tla qala gona kgweding ena ya Mphalane jwale o reng o re le qetile le United Arab Emirates gore jwale basotho ba se ba ka tsamaya ba ile go sebetsa moo
2: ga nnete re qetile ntate tu gore tlo e tala tsela gaufinyane tsena mme gona mono Tanzania o sona le company tse seng di tleditlo tsamaya le rona tsa basotho e ile go ba teng mokeng ngwana o e leng gore e tleditse taba ka betsentate di mathuleng jale di sutsitse
0: Tanzania ga na e kena jwang ditabeng tsena o re gopotse ganyane fela gona mokeng ona o le yang go yona Tanzania oke Tanzania yona e kena jwang
2: ntho e bitswang African Union Commission e sebetsa mmogo le dinaga tseno tsa Gulf e entse qeto ya gore ga o ko goba dinaga tsano tsa Gulf se di fitlhetse qeto ya gore tsela eo re shortang basebetsi ka yone

0: 回到北京去，那又是因为他和我国办的乱搞事了，那当时在江苏的时候，才搞我国办的那么乱搞事。你那个呀，我也没把马过来的，我呀，我也没把你破利息，还要来把伤你。
1: 那这么好事，叫他怎样干？阿哥人家屋头个那木马没的，也拿我人，拿我屋头西沙那。mo e bang ona le dipotso ke teng ge ke re mo fe mo nyatla ra botse nomoro ke 2121 9956 ka pa 59956 2121 9956 ka pa 59956 PCFM dumela khotso tinto khotso ka potla ko fela
2: ka mo hau ai khona ke bona na di mo khuzi ka ka temeta bi fela nda di mo go bona ha iso petali wan di sebi September di pit di tinanta bua ta bona ke mo mami tu ona le nani wa ali lali botswa e ya ya botswa ke ba mamidi go rena e na ha ba tswang ba ka ba sentse ba qetela ditaba ke la ka di fedile mo go sowe e tsi in e sentse di ba tswa di la ba tlo tsane ba tsa mae
1: nda re mo khosi wa utlwa ke
2: ha ke bona ka thema ya tla
0: ke ha ke mo utlwa hanto so tete
1: e and ha ke se ho tswe ha utlwa ha le ntate ha ke tsebe a go phamisele ntse fela ile go a tsebe utlwa hanto ee andate a go phete potso tsa ha o hantle
2: ee wa ngutu andate
1: ee tsola pele mongaka
2: ee andate ke le se di September tika e ke a boga go yene e fetang andate mkhosi ne kutu a bua taba yena ke ke na andate mkhosi ha ile sa ile o qetela o sa sign ne taba le ya mosebetsi le khatha o na botso ke ba sotho mona ho na mona hai o sa tane thutho ya batho ka teng ha batho ho sane batsamaya pa o so qale one ga utlwe kare ke lengatanyana fela la go ntho ene tla etsagala basotho ba ne ba botse potso eno pele ga ba ke kekeletso ya botlhokwa one tshwanetse be mona o santse a lokisise yaka gotho batho ba tlhokala go sane ba ka tsamaya hanghang fele ka nnete nna ke bona ka theme ya tabe feleng date a sa etsa taba eno bone ore ntho ena ke ntho ya gale o e fuwe ke commissioner ga a fitlha
1: e o ba di be ile mo tafule mo le ha ba di sebetse ke ya le kwanta tabe ya botswa o re jwa le mo sotho a ka tsamaya hona jwa ho tloa hona
2: jwa re o nna ntse ka lo ka lo ntate ke ntse o ka ba wa e botsa wena ntate e magutle mo sa re mo yeng ho na ba sotho ba ka tsamaya nini le tsantsi le ke mo kutu o sontse o tloa ha ba ke di tsini ka mesebetsi le so tshumo na le tsatsi le tsatsi ke ha o ka tho sa le batho ba tsamaye ba ka tsamaye ba sa ngodisa ke ho ntsa bolela ona wa dua tho wa thaka kang o botsa tso mo buteng tsona ne tsentse ka nnete wa di ya ka geetsa nna ke bona ka nnete themetsa iphella ne ke tla ba mafadi ya la go pa lena a fale ka ntle mo sebetsi mo na go kana so ile wa be a ba sotu di tsi wa wa go mo sebetsi ntate mkhosi
1: ke le buile ntate ere ka le bua hle ntate mamiri wa PCFM re tle go utlwe hena wena o reng 2121 9956 ka pa 59956 no mara mahala mo ka kena ngwana teng na le mogosi ke e o taba ya mo mamedi ntate
0: ha ntate ka le te ke a mo leboa haholo ntate mme ke mo behele sedin la hore ntle go kgolo a tshwanetseng ga e leboe ke gore ka jeno agreement e teng tsatsi o ka o fang yona ya dipallo gobane ga e ba re sa e tsa ditumelelano le naga basotho ga ba fitlhamane ba ile sebetsa maemong ao ka nako ngwe ba sebediswang e le magola bakeng tse dingwe le gona sa ba Afrika mona fela mosotho o sebetsa a nketse passport a sena bolokolodi jale mona ke re sebetsa ditumelelano le naga wena o le naga ga mosotho a ka thula bothata mono ka sa thulana le wena o le naga ga re tsotelele gona motho eno a o lapeng ga motho kapa o khampaning e poraefete fela o tsebe gore wena o le naga re jere boikarabelelo mme ga mosotho a e tswa gampe re lebeletse ore le naga ka sepolesa sa gago ka magotla a gago motho eno o ya magotleng o ya tloso mme re sebeditse re e tsetile mosotho o tsaya mane a sireletseile e se mo fumana gore mosotho o mong jala ga a patalwe kapa mosotho o patalwa tšhelete e ka tlase ga a fe tšhelete e fuang ya motho wa mono ka mosebetsi o tshwanang re e sebeditse re e tsetile re kgotsofetse eno mosotho ga a tsamaya utlo tsamaya maemong a nepaetseng mme jale re fitlhile mo rereng jale re tlwetsa re sebetsana le gobane mosotho ga e mane a ile go batla mosebetsi o ya mane go tho mosebetsi o so le teng mme ka nkane gobane o ke ba tsenana.

Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela mashome a mabedi a metso e mene. Nka qeto e ne paetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-1111 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi, bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-1111. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya AgPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

0: Radiant Man, wale kosi. Yo, akona. Tse nngwe ke mabong zadi le ha go tlo. Tena ka pebwa. Ne le ha cha ke ne se na le tsariye sa rata. A ntsi. So kana hama. Ntho ne se re ke na go itlile ga ka. Ke le o mamela PC. E bo kwa di je botse le mabomo sa go lo go ka la gato na me ke ba lwa. Ke ba gira ka mo ya tsa. Ntho pele mo ka mo. Ke nna le motho lo ga la ntse go sakola di photo e bo feng e ni sa ba na go sia. Go ga etsa wa lo le Facebook me re hang ka la ke. Ka hla ka mo sakola ka go ga etsa everything hi. E nyamele. Go. Ya. Le ka go go tshwile gauteng. Bonnete ngore. Ke ne se ke le go lenyana go le yena ka sa kopana. Hanga. Re ntse no go la ya gauteng ke thusitse. Ka sa ke mo le hanga. Ha ke so hile fela he. The Google se ke le sha. And from what I know go re ntshene ne le rato e tofete o re se tlo tla e ba le hloyo kasi e hlile o nyeng tsampe ke motho a kgonang gore ke fetile lerato le la ka le hloyo ko ga ke sa batla letho from her.
1: So wa e tsala gore ga o nne o moratebe wa mohloya. Do we ever heal? Raiderman. Yeah. 6200956. 6200956. Maybe the PCFM. Tell a pillow later. Let's like a little bit of a hook and granny. Retro Pitella Hooket. A refusal of the hot sanity of the papa. The Elisa Pelocon who the mission afternoon drive. It's a la pink one. A root log and I've been here. It's a hala joang at the papa. Do you open up in it? La ba engwa dipinetse bang golo ba medi ene di rata ka o 56 ene rata ka o 56 a pina ena hamba juba.

0: Mamela PC FM re pele ho 5 to 5 re etse tjena.
1: Na o motho ya dilemo di le 10 ho fihlela mashome a mabedi a metso e mene. Nka qeto e nepahetseng ka bophelo ba hao. Ka ho letsetsa nomoro e sa lefellweng ya 800-11-11 ho bua le motho ya tla o thusa ka kgatello ya maikutlo, tlhekefetso, tlhabollo, tshebediso e mpe ya tahi le dithethefatsi, bokgatjhane bo dilemong tse tlase, tshwaetso ya mafu a dikobo, HIV le tse ding. Tseba hore ditaba tsa hao ho rona ke lekunutu. Se ka salla morao, thuso ya mahala e teng. Re a fumaneha ho tloha Mantaha ho fihlela Labohlano nakong ya dihora tsa tshebetso. Letsetsa 800-11-11. O emetseng? Hashtag hopola bophelo bo tla pele. Molaetsa ona o tlisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya AgPAF ka thuso ya mmuso wa Amerika.

0: ke lokela gore ke etse tsena mabelo ya PCFM ke tle ke kala ka mane ka ke tle ke kala ka mane ka o motho ya bitswang pekepeke ke motho ya bitswang Bokampasumane ke bona bona ke a mofumana e le gore tle go tle tsa bona le yena tse a mang setlhopha seno sa di Woli Football Club hey ke bona gore setlhopha sa ne se bitswang Limkokwing se tikine ntate ka po se hlaisitse ntate Hlompho Maiden ile motlatsi wa wa chairman ka molo ka tlobeng seno sa Limkokwing bari Limkokwing if mane the big fish ka mo go ba ditlhalosang ka teng a ke bua ka ntate Hlompho Maiden o na le batho ba ile go ke atse go hey hey ba kukunelwa hey ba kukunelwa se ka rena pege pege yang ka re ka re nyela ai se ka na pege pege ka re mona pege pege mo go tswa ka mo le mabela PCFM e re bona gona ga mathela jwang ka mala ka tlobeng sa ne sa di wodi football club re tle re khutle re se re tshwere yena pege pege ke ena CM ka bo ga di patlalatso ka tlobeng sa ne sa di wodi football club ke motho a bitswang Bokampasumane sa kopa le nna ga be ke mona ke re pege pege wa etse ba ntwe ke jang ye a re wo ke tla ka pitabana
1: I want to make it to school.
2: Hey, I can feel it.
0: Pekepeke re tla bua le wena ka lebararo ngwana mme sentse ke tshwere ke re ba dumedise pekepeke a go mpolelele mona go mpolelele ka mokgwa gore ntate Hlompho Maitin a tlowe setulo se le sa se neng se nkuwe ke ntate Hlompho Maitin na go se o na le a se kwetseng kapa motlhomong ke gona komiti e tsamaisang setlhopha sa diodi e tlatla e gutlela morago to the drawing board e shebe gona le sebetsa jwang kapa o tla bua dikgethong go tla etsela bang o hlakile e le gore re ke utlwelele tsona gobane jwale ke bone o sa tlhagisitswe ke setlhopha sa ne sa Limco Queen e le motlatsi wa chairmana ka mone ka setlhopheng seno sa Limco Queen jwale ke tsebe gorena o tla o tla ka mona ka Limco Queen le ka mona ka diodi
2: motho
0: wa ka ke molwane wa ka o ngodisitse mo le ya dipapading a o bua ka mogotsi eno wa ka ga ke tsebe go na o tla otla ka nqena le ka nqena ora PCFM ke ena motho a bitswang pekepeke o tlhaka setlhobeng sane sa diodi football club ge ke etse tsena mabelo a PCFM ga o di tsena ke lokela gore e le gore re se ke ra cabana le motho a bitswang Dix my love le mme Matshepo ka mane ke lokela gore ke tshware masego ka letsogo ke tsebe go kutlwa ke kgutla fela ke dumela gore ke tlabe se ke tshwere yena alright re ke etse tse ke tlabe se ke tshwere motho ya bitswang ke tla be se ke tshwereng tate naza ka mane ka senukeng go utlwa gona mafelo ngwana beke e ka ba diletsang kana ka mogaofeng ke utlwa gona mafelo ngwana beke e ka ba diletsang kana ka mogaofeng gobane o tla tlhokomela gore mebelo ya PCFM le mafelo ngwana beke tsane tsa senuka diletsa bapala putse go gona wena sa gao se ile sa bapala ka mogaofeng wena sa gao se ile sa bapala ka mogaofeng jole re tle re shebe gona tsona diletsang kankana ka mogaofeng re ketse tsena fela ga ke gutla fela ke tla be se ke gutla ke tshwere ntate naza
3: he a tseba motho ha o le teke go pole mantso a mme wa ka ha ne a re motho o kotila seo a se jetseng ka jeno ke tsetetse tšhelete ya ka le ba Vodacom Lesotho ke a tseba ke tlo kotula tse molemo jalo ka ngwana wa ka wa moshanyana a mpotsa gore e le gore mme your money is going to grow up go jalo ngwanaka it will grow up with mpesa
4: Vodacom Pesa le Starlib di utlisetsa tsetela moo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti kapo le le mogatlo ka bonyane 300 maluti go tsetela penya star 200 hash e bo o kena kgethong ya boraro Vodacom Pesa changing lives.

0: Mabura PCFM, kimi tutunyane kama mashuma mabedi ya mutu umu kamura orayane ya botilela. PCFM, your pulse wa beat. Rike tichina mabura PCFM kize, hake tichina kisente ki matela kama nakao huntatinaza. Kama nakao huntatinaza, hutuwa kona mafilo wana beke, huntatinaza baidi basilita kama kofi. Hutuwa kona mafilo wana beke, huntatinaza baidi basilita kama kofi. Mwana, utatoko melo kalibo na, bai. Atena za huntatinaza dimunati hubani, hawa palo mafilo wa beke, hogana maemo a lodimo ke a jwang bona di papadi tsa bona di khona o bapala go bane jwale ke tsane tse bapalwang ka tlung di bapalwa ka tlung tsena tsa bontate Naza ka mogodi tabadi tsa mang ka teng jwale nako otlhe ga ba bapala a tsa bona di khona o bapala papadi bapalwe e be fere papadi ya bapalwa e be fere ka mogodi tabadi tsa mang ka teng re ke tse tsena ke bona gona ke a mofumana e le gore re tsebo bua ka ditaba tsa gona tseno tsa sinuka ka mogodi tabadi tsa mang ka teng re ke bona gona ke mofumana jwang mamelo wa PCFM e le gore re tle re otla otle re bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogaufeng hei ke itse papadi ya re tlotla re e sheba yena re tlatla re e sheba ka labogago gaolo a na 29 ko sa alright sane e re ke etse tsena ke tshwere ntate Naza ka mang tele Naza
1: hello ntate
0: alright e re ke etse tsena ke a bona gore a ye ka nnete ehle ke a bona gore a khona o tlame a IC le ka nqane e re ke bona gore na kitsa jwa re ke bona gore na kitsa jwa ho bana jwale o itse ke mo late ka nqina jwale ho se ho hlaya nne ke a bona gore a khona tete Naza mhlomong o ntse a phathaphatha hane empa he o tla gutla mme ra PCFM ne ke bontsha gore papadi re tlotla ga e bapala ho sane le setlhopha sane sa Morocco ke e le gore ke yane ya ho qualifya ho ya dipapading tsane tsa Africa Cup of Nations jwale o bona menyetla ya dikwena ya ho qualifya e le hokae e le mekae mohlomong ha o sheba papadi re bapetseng le setlhopha sane sa Niger mo e le gore Niger e la re hlola ka dintlha tse pedi Wili ngu. Maikutuwa hao kia fing. Mkwamu ngitata kwa ufami nyeta. Hore nyane ya ngitata mitutu. Elu shume pilu horayana usupa. Nke kifaye ba mamedi mnyeta. Libona baki banse maikutuwa bona. Ba mamedi. Bate bakene. Banse maikutuwa bona. Kikutuwa kona bona. Bakari. Mubani. Hosani. Ketaberba pale. Papadi ya gona lestoba sana sa Morocco. Kamanika Toyota Free State Stadium. Ge tla re tswa ge ntse re bapala dipapadi tsa rona ka monoka Free State hobane le bala la rona ha le soka le ba boemong ba hore le ka tshwara dipapadi tsa matshaba. Ha o sheba e se le nako e telele Setsoto Stadium se ntse se sa bapale mohlomong o qalella o tukiso. Ha ke tsebe rona e ka ba bohlalo hore yeseng e ha ke tsene re ke e beje ke ntse ke nana e ka ba bohlalo re ke re bitse ntate letona a ka tlotla a tsho gona mohlomong o tshepisa basotho ba tla qalela o sheba setlhopha sa bona sana dikwena ne nka go Setsoto Stadium o tla opola o hile wa qalella ho lukisa ka ntle o kentse artificial turf ha ke bua lwana tjena ho setse mona le mane jwale mhlomo re tlahla re lukisa re le PCFM sports go tlo bona e ka ba mhlompe ile tona o tshepisa hore ba sotu ba tlahla ba shebella dipapadi tsa bona tsa bolo ya maoto ne nka go Setsoto Stadium e le dipapadi tsa matshaba ho bana ha o sheba e tlile se le nako e telele ha ke nako e telele re ntse re bona gore hai e bile ga ipotsa gona taba ena e tla fitlha moritini tele motao shapuzet
2: ke kgotsofala go yaa
0: hei tele motaong wa bona e la ga e ba Saturday ke hopola gore jwale di-rugby sevens di a bapala jwale ka ipotsa gore na e be bo ntate motaong tse ba betse ka ae wonder gona ba betsitse empa e kare tele motaong sa tla tsho ka mmanta gona ba sebeditse jwang e bang ga ba sebetsa gantle way forward ke efe
2: aya yere bo re ke dumela se ba medi ke mola no ka ba tsiye se re te fa tsore ke ga ke se ven ke se pele ka mo tsebelo a ga mae mo no go di mo en pa so ka me di gaten
0: eh
2: e anda wa tsi di papa di ka ba ntsho ka o pera ero ke 6 ya banana le 6 ya bashanya mo ero go kare tsa tsire tla le bolela wa ona ga tla ka mapala di final di ke mi final maemo a ra di tsa ore e be re dira di shot tsa ka o ka le be di tsene bona ka mo tsebeng
0: empa ya re fe rona di le tsa o tla o tlana jwa
2: yana de papa di a tsile ke ya banana mo ero wa para di komane le mabote di ba mo mabote di ba tsa ati ke papa di yeng ya ba ya bo ndi ke masego a ga se ke khola le tsoga di a kadi ya bo ga go ya ba di tsumane mo e khotsedi and your spear ya ba ya bone ke academy e khola marita go le ga ya ba ya bo tsano tse ma botle bi ba ya khola NUSP ka 337 ma se go ga se ya khola ba bitse go ga se ka 15 tiro ke ga bana neng ka mo ya ba papa ya go 7 le mbashanya ne academy e khola ma bitse go ga se ka 310 ya bo ya e tsama manye le di pumane ya khola ma botle bi ba ka 270 ya ba e tsama mo ne ke ma se go ga se ke khola ke academy ka 75 ya ba e ba di tsumane e khola ke NUSPL ka 1410 ya ba ma se go ga se e khola ma bitse go ga 22 ya ba papa ya o tsatsa ya re sa tsiki mo ma botle bi ba e kholang NUSPL ka 3410 e yana e re mo le e bile pele tswa di papa di tsa letsatsi o no bolela ga le tsatsi le ngwana ga tata re ge re dule la fatse jo ka bona gore ke se gele mapate pate ke ikone ka biliki ke tsantsa bona ya sa e mona na ta bona gona ke nna go e finye tsa ba vele bole e be ke mo go tla bona semi final ya ba nana ya pele ke ma botle bi ba se tla ba pala la academy e be semi final ya bobedi ya banana ke NUSPS e ba pala ma sego a ya e be e sa tsamanya no ke academy le di khumane ka ba shanyane e be ya o tketela ke ma botle bi ba se ma sego a ya e tla be di semi final ke tsona tse re tsere ta bona gona mo hudi o ya le mo hudi o fini final e
0: fela he ne re motaung taba ya wena ga e bapetse ka go le kae di papadi ntse mohlomo butleng ka pobobe
2: a tswa nda di ha ya ba mpe a ka lokalo ke ntona na go e papadi e re e nwe le ya ta me mo tswa le yena e ne se ithe wa go le empa wa fola ka ga dinga mona ha tsela tsena ma go go tsena me ya ya ne e me ka lokalo papa di tla tlile ke ga ba etsa le mm e ya nda di be se mo palo ka ga re le tshile la go nna ka go bona re na mabala a go di tse yo ana e bone e tso tla ba ka ba re tlo go bona a go se bele ha bona pe a re bua
0: a e hlakile nda te mutang ka nnete jole di tla o tlana mafelo a beke
2: ya mafelo a beke nda te tla o tlana di tsena ka bana ka ma tlo tla bo tla be re di tsitsina sa e tlo re re tsa tlo man mo go se tsena ka metsi ka ke bini e lo go ha o ke le yo ka ba re fika pomolo ya rona e ntse e tsamaisa ka tshinyo sa ma
0: a ne re mtao ka nete re tla be sentse re hlopa ngwana mme o bane ke a tseba go sentse re na le project e lo re e tlo tla e kena tshebetsong rona re le PCFM sports e re tlo tla re sebetsa le lona lona le le rugby federation le Sotho ge bona gona ge phamisa taba tsa rugby jwang le Sotho kwa
2: a yo re bona ha ntlo to ba go rena pele ga ha o finyane ha go re tla ka patala fa tsawa zimo nnate ka gore ga nna ga se kana le tla pause ya gona ka mane ga mo se hui mo rone ga mo ga di papa di ka ba le ka tsa tsa tsa ka di pele ba pa go lo dula ka mo go fela le se le di papa di bale ga di so ka ga o fela ta go ntse re le go le go tla pause ya gona ya bula o finyane ntate go tla tswa ta wa tse ka botlana
0: ka nnete ke ke bela ntate mo town le ka mo se ngwana mme
2: ke le bua go le robo
0: ba bra PCFM ke na ntate mo town hla ka mana ka rugby federation le Sotho e gutlwetse gona o di beile ka mogofe hey ba tseba ne le thovi ne ke bile ke sa ukwa we taba tse di tshe ko re ka le di ne ke ba bra PCFM how le tsena e re ke tshware ke mathela ka mana ka di ka ditabeng tsona ke tsa 6:30 re tlotla ga di balwa ke Miss Falla designer ke ditaba tsa tsho wa tsa 6:30

ana sa dikwena se bapala hosane jwale BCN e tla tsama hosane ho renyane ya borobong jwale ke tlo hlophisa le bona mora pirie putswa ke le kanyane ke bona gona ke buisa le yena jwang a tla fe ba bahlano mohlomong lai lai a tla boela hape a tla fe ba bang ba bahlano e le go ba mamedi ba tle ba go ba le batsebile ga ka nete ge ya ka pereng e tshuseng ngata mohlomong re tsebile go na ditaba tsa bona di tla tsama ka mogofi mabara PCFM ho bologe se tlo ba sa gona sana sa dikwena sile sa ba tlo ba sana sana je mo ile go ni je ile re mamola ka dinthlatse ila re mamona ka dinthlatse tsepedi ho ile ngwe jwale papadi e re bapalang ho sane ka mana ka Free State Toyota Stadium ke ba ke bapala le tsoba sane sa Morocco Morocco ile ga bapala yona Morocco na go nya feta jwale na le bone ka re tla go besa o duke e na di kwena ke a itshepa gore ke a itshepa tsoba sa gona papang ke bone ka go tsoba sa gona sana sa dikwena mogwa pa langa teng o se bona hore ha e sala mogwa wane o neng go tlwaetse pele le ho ja ho ntsona di element tse teng tse le go dintse di saletse kae kae empa ba go tsitsi ba ile re ba re ha ke ba botsa ba re hey cat tse ding di etswa ke ho latela gona gena le di bapadi tsa mofuta ofe cat tse ding di etsa la ho latela gona gena le di bapadi tsa mofuta ofe jwale tse ding di kibetsa loka hang hang tse ding di tla reng ka nako empa ha ngwana mme re tla bona gona ditaba tsa gona di tla tsama ka mogofi mabara PCFM ke itse ke tla buisa le motho a bitswang Pirie Putswa le kanyane ke bona gona ke ba fana ka tse hlano di slot tseno e hlake ha go fetikiti go fana ka transport ya go tsebo go tsamaya o lo shebela dikwena o ska re le kanyane o file tikiti ebe o ntse go file tikiti gege ke tlo buisana le kanyane a o first space sa hore wena o palame bese o lo shebella dikwena ke tla buisana le lailai hape a tla fana ka bama ba bahlano space sa gore o tlo tsamaye mahala ka bese eno ya Lesotho Sports Raffles e le go lo shebella setlhopha sa ona sana jwale o etse bonnete ba gore wena o batlile tekete se ka tlo wa batla lailai tekete mona wa batla motho a bitswang Pirie Putswa le kanyane tekete mabera PCFM nna kalibitso ke motlatsi Ketra Peter ke yellow bone melo yellow the totin finest mo getse sekula wa ka totin ke a pere number 3 ya ka mane ka totin we lead and they all follow.

ha re kena jolo hotsena tsa nalane re fumana hore ene le ka letsatsi lena selemong sa 1998 moo bothata ba dipolotiki le tshireletso kwano Lesotho bo neng bo hlahella jolo ga ditaba tse ka setlhong diphatlalatsong tsa matšhaba. Go ne go ile gwa tlhoma jolo meferefere kwano Maseru ka mogadingangisano mabapi le sephetho sa dikgetho tsa naga tsa 1998 le bogabele bo neng bo kenyeletsa ditho tsa sesole sa Lesotho e leng Lesotho Defence Force. Mme karolo e golo ya kwano Maseru ile ya sengwa le go tšheswa, mme mabotho a mokgatlho wa ntshetsopele ya dinaga tse ka borwa wa Aforika SADC a ne a gometswe jalo go thusa go tlisa taolo. Jwale ka la 28 Lwetse e leng ka jeno, mokgatlho wa United States Peace Corps o ile wa phatlhalatsa jalo gore o atlegile jalo go baleisa le go pholosa baithaopi botlhe ba 75 le basebetsi ba ona kwano Lesotho ba isamane Pretoria Aforika Borwa ka lebaka la dintwa tseno kapa ka lebaka jalo la go tlhoka botsitsi gono ba ile ba lokela gore ba tle ba pholose jalo baithaopi ba neng ba le teng kwana Lesotho e ka setana le basebetsi ba bona bana ba United States Peace Corps. Mme baithaopi bao ba ne ba sebetsa jalo makaleng a kang a thuto, temo e ka setana le ntshetsopele ya dibaka tsa magaeng. Ke tse dintsi o re di gopolang he ha Lwetse tlhola majelo matsatsi a 28 kwano mona Lesotho. Re ao letsena re matshe re kene nageng ya Nigeria mo nalang le supang gore ne le kalo latsatsi lena selemong sa 2013 mo go ileng wa tlhaga jalo ditaba tse tswang porofenseng ya Bono e ka lebo ya botšhabela go Nigeria tsa gore batho ba 27 ba bolailwe ditlhaselong tse pedi tsa Boko Haram. Ditlhaselo tsena di ne di tobile jalo setšhaba sebakeng sa Gamburu Ngala, mme di etsaetse jalo bosigo ba la 25 le la 26 Lwetse. Batho ba tsheletseng ba ile ba bolawa tlhaselong ya pele, mme ba bang ba 21 ba ile ba bolawa go ya bobedi. Diketso tsena tse botlhoko e ne le karolo ya bogabele bo neng bo ntse bogola ba Boko Haram karolong e ka leboya botšhabela go Nigeria moo metse le setšhaba di ne di sentse di tlhaselwa jalo gafetsa. Ke metsotso e dulang gantle o e tsheletseng re fogeletse go rena ya bosupa mo metsi PCFM re ntse re le mo re lekolang jalo ditaba tsa nalane. Re gaole jalo re mathe re kene nageng ya Somalia mo nalane supa gore ne le ka letsatsi lena selemong sa 2012 mo mabotho a mmuso wa Somalia a tsheheditsweng jalo ke mabotho a African Union a ileng a qala jalo tlhaselo e golo motseng wa Kismayo, mme e leng tse ding tsa dibaka tsa botlhokwa ka go fetisisa tseo setlhopha sa magabele a Al-Shabab se neng se di laola. Jalo mabotho a Kenya a neng a sebetsa jalo e le karolo ya morero wa African Union a ile a tlhasela jalo motse oo go tswa jalo lewatleng le moyeng e sa le go seng ka matšeke. Kismayo e ne e le sebaka sa botlhokwa haholo gobane kou ya yona e ne e sebediswa jalo ke Al-Shabab bakeng sa phapanyetsano ya thepa le tšhelete go tlhaga jalo ka ntle. Ere re mathe re kene jalo Gini mo na lantsipa gore ne le ka letsatsi lena na selemong sa 2009 mo batho ba diketekete ba tshehetsang jalo mokgwa wa bohanyetsi ba ileng ba bokana lebaleng la dipapadi la Conakry Gini go ipelaetsa jalo kgatlhanong le puso ya sesole gammogo le takatso ya maetapelo ya sesole Musa Dadis Camara ya neng a ka nna a batla jalo go ba moporesidente. Mabotho a tshireletso a ile a kena jalo lebaleng, mme ba qalella go thunya ba neng ba le moo. Hamurao mokgatlho wa Human Rights Watch o ile wa fumana jalo gore ke bonyane batho ba 150 ba ileng ba bolawa, mme ba fetang 1,000 ba tswa dikotsi, mme basadi le bona he ba ne ba tlhekefetswa ka thobalano ka bongata go ya jalo ka tlaleho ena. Jwale qalong mmuso o ile wa fana jalo ka palo e tlase haholo ya batho ba shweleng, empa dipatlisiso tse entsweng ke Human Rights Watch le komisi ya matšhaba a kopaneng di letsa fumana jalo bopaki ba tlaleho e golo ya fumana jalo bopaki ba tahlelo e golo haholo ya bophelo e fetang jalo mohlomong eneng e tlile e tlalelwe jalo ke mmuso wa sebaka seno. Re re feta re kena naheng ya China mo o na lang supa gore ne le ka letsatsi lena selemong sa 1887 mo matsatsing a go qetela kgwedi ena ya Lwetse selemong seo sa 1887 noka ya Yellow River China ileng ya phatloga nakong yo mabota
aneng a sireleditse aneng a hile ya haufi le Zhengzhou province ya Henan metsi a mangata go lwa ile a hasana dibakeng tse haufi a kwaela metsi le masimo mme kudu ena he ile a senya jolo matlo dijalo e ka setana le diphoofolo mme batho ba bangata ba ile ba pholoha mme me batho ba bangata ba ile mba pholoha ba ile ba hlokahala magaonyana ka lebaka la tlala e ka setana le mafu mme dipalo tse hakanyetswang jolo tsa batho ba shwileng di fapana haholo mme di qala jolo ho tloha ho batho ba ka bang 900,000 ho isa ho ba ka bang dimilione tse pedi moralo ona o ile wa eba jolo o mongwa dikoduwa tse mpe ka ho fetisisa tsa tlhaho nalaneng ya China ke tse ileng tsa etsala jolo ka selemo sa 1887 ke mo re fellang teng he ho tseno tsa nalane di re behang jo metsotso e robong re foreletse go rena ya bosupa o mametse setlhotlhong kwana o PC FM ra sa ka go tlolwa ge le kwana mona Avani Lesotho Hotel and Casino ona teng ka hodimo thaba ya mpilo le tlhobule le holo la 95.6 e bangwe le kwana Maseru a tsi haole mafiteng hlela bokutinki 104.3 me ka qasha ke 104.1 ka mane ka thaba seka ke 102.9 mogotlong ke ha bo diphamola mona le tlhobula lona la gaso ka mone ke 101.1 ke hona mo go mamela jolo PC FM o le hona teng re boetse hape ra fumana halo magangang ke www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls ona jole metsotso e le shomega fa le tsoge na ya bosupa ke nako re le kola jolo tsia manang le tsa machaba ding he re le kola jolo tsa mogaogao re iqala jolo gona mona Afrika Borwa ge fumanetse ntseng di ipetsa.

Letona la nakwana la sepolesa la Afrika Borwa Firoz Kachalia le re ba ena ba babedi ba ha Gupta e leng Rajesh le Abdul ba ntse ba batlwa ke Interpol, mme tumellano ya ho tshwarwa ha bona e ntse e lokiswa, mme sena se tlaletswe jwalo karabong ya hae e neng e lebisitswe jwalo mane ho Paramente. Kachalia o itse Interpol e ne ile ya phatlalatsa jwalo morero wa ho tshwara jwalo wa bobedi bona ka selemo sa 2022, mme pelaelo ke hore ba naheng yane ya India. Letona le boetse le re Interpol tsejelo hore ditlhophiso tsa ho latwa le ho tshwarwa ha bona di tle diphethelwe. Ka Phupu, mmuso wa Afrika Borwa o ile wa nyatsa jwalo keto la moporesidente wa mehleng Jacob Zuma ho ya India, moo a ileng a kopana jwalo le AJ Gupta, mme boraro bona bo ile ba hlahella jwalo dikosong tsa ho ba le tshutshumetso diqetong tsa mmuso o neng o eteletswe pele jwalo ke yena Zuma, le hore ba ena le dikamano tse ikgethang le yena moporesidente eno wa mehleng, mme jwale ba hlalosa ha e le hore he ba tlile ba ntse ba batlwa ka ja le dikatse, mme pelelo ke gore ba nageng eno ya India. Re re tle re di fete re kene na jalo nageng ya Ethiopia, teng he re lekile jalo tsa moraorao, mme he tse supang ha mabotho a tsheetsang jalo mmuso wa Ethiopia a boletse jalo ka mantaha gore a nkile jalo taolo ya toropo ya Alamata e ka borwa go Tigray ka morao matsatsi a dikgotlhano le mabotho a marabele dibakeng tse fapaneng. Marabele a Tigray a ile a qala jalo ditlhaselo kgatlhanong le mmuso dibakeng tse ngata bekeng e fetileng, mme dikgotlhano tsena di tsositse jalo matshwenyego a gore o ka nna wa gutlela jalo ga gutlelwa ntweng e kgolo ya lehae ya 2022 go fitlhela 2022 e leng ya baka jalo mafu a batho ba bangata ba gakanyetswang jalo go 600,000 ke tseileng tsa e tsagala he ntweng eo ya lehae selemong sane sa 2022 le 2020 tsa dilemo tsa 2022 le 2020 le 2022 ba tla mphele phanyetsa taba ena. Re tle re di fete he fela pele re di feta re tlhalose gore go sale jalo sesole sa Sudan se hanne jalo dikoso tse entsweng ke molaodi wa sesole sa Ethiopia tsa gore Sudan e tshisa jalo ditlhopha tse tlhometseng tse lwantshang jalo mabotho a yona karolong e ka leboya ya naga, mme jwale sa tlhalosa gore dikoso tseo ke tse senang motheo. Bao ba naha eo ya Ethiopia ba ne ba tlile ba tlosa jalo Sudan ka gore ba tshehetsa jalo marabele ano, empa jwale Sudan le yona e hanana jalo le dikoso tseo e tlhalosa e le tse senang motheo. Ha re kena jalo go tsena tse ding ditaba tse amana jalo le sepakapaka. Sefofane se senyenyane sa sepakapaka kapa rokete ka bokhutshwanyane sa SpaceX sa Starship se ile sa phatloha le ho swahlamana lewatleng la Pacific pejana kajeno ka mora ho potolwa le lefase dihora tse ka bang tharo. Leeto lena le ne le lokela jalo ho nka dihora tse ka bang leshome, empa sehlopha sa SpaceX se nkile jalo qeto ya ho lefedisa pele ho nako. Jwale SpaceX e hlalosa ha Starship e le sefofane sa sepakapaka se matla ka ho fetisisa lefaseng se kileng sa etswa, mme e re qetellong sefofane sena se senyana sa sepakapaka se reretswe jalo ho jara batho le thepa ho potoloha jalo le lefase kgweding. Mars e ka setana le diplanete tse ding ke tsona tseno he tse ntseng di etswa company ena ya SpaceX o tla gopola ke eteletsweng pele jalo ke monna yane wa mahlale e leng Elon Musk, mme wa bonagala jwale gore o ntse le mogerong wa gona gore jwale a tla ithumane a tlile a potolohile jalo le dibaka tsena tse fumana jalo sepakapakeng mona, mme a fumane jalo dintlha tse tlileng di feletseng. Mpa jwale ka jeno sefofane seo sa haese senyena sa sepakapaka se ile sa kopana jalo le bothata mane lewatleng la Pacific. Mamedi metsotso e leshome le metso e mene re foraletse gore ena ya bosupa e re felele mona ka tsena tsa matšhaba, mme re tlo fetela jalo go Miss Falla Disenyane o tlo re balela jalo ditaba tse phethelang letsatsi ka morago ho mono re tla kena jalo ditabeng tse dingwe tseo re o tshwaretseng tsona ha mogaonyana, mme jalo ka ga a tlhalositse kwano Kate ka ga go nana le ena go tla boela gape go beele monyetla go tlo igapela jalo ditekete bakeng jwale sa go ka fumana sepalangwang go leba jalo mane mo dikwena setlhopha sa naga se tlatlhetse bapala gona teng, empa he tseno ke tse tla latela jalo ga mogao ga lenaneo lena le ntse le tswela pele. Ono jalo metsotso e leshome le metso e mehlano go foreletse gore ena ya bosupa ke nako gore re fetele jalo go Miss Falla Disenyane o re bala ditaba tse phetela letsatsi, mme tsona ga ke ka puo ya Sesotho.

Ke le bale kanyane mo mamedi dumela. Lekala la temo kanetso ya dijo le phepo ene pa hetseng le re boithlopho ke bo matla bakeng sa temo ya lehlabula le maemo a komello a lebeletsweng a El Nino. A bua le PCFM ka jeno ra diphatlalatso lekaleng lena monghadi le reko masopa ore hara tse ding lekala le butse ditoro ho phatlalla le naha e le ho fa dihwai monyetla wa ho qalella ho reka menontsha le dipeo bakeng sa temo ya lehlabula. Masopa o bile a kgothaletsa dihwai ho nka monyetla wa mongobo o teng ho qalella ho lema. A re lekala le ile la tseba ka maemo ana a lebeletsweng mme le ile la reka menontsha le dipeo tse mamellang maemo ohle a lehodimo. Ka hona dihwai di atamele basupisi ba temo bakeng sa tataiso. O re mmuso o tla kenya letsoho ka ho theolela dihwai menontsha ka diperesente tse 80 e ka sitana le dipeo ka tse 70. Mongwadi ya moholo lekaleng la dikgwebo le mesebetsi e meholo Palesa Matobako o re Lesotho le lona le lokela ho una molemo menyetleng e thewang ke tumellano ya kgwebisano dipakeng tsa dinaha tsa Afrika. Sena Matobako o se buile ha bula semmuso thupelo ya matsatsi a mararo e tshwaretsweng dikgwebo tsa kwano hae hara tse ding ho tla di thusa ho ba monyetleng wa ho hweba mebarakeng ya dinaha tse ding tsa Afrika. O itse tumellano ya kgwebisano dipakeng tsa dinaha tsa Afrika e na le mmaraka wa ho fihlella batho ba fetang bilione ne felwane tharo empa hore dikgwebo tsa Lesotho di be monyetleng di lokela ho ba le ditsebo tse ikgethang di utlwisisa tsamaiso ya kgwebisano e tlolang meedi le methati e latelwang ho nka karolo kgwebisanong le dinaha tse ding. Mongodi e moholo o boetse a bontsha bohlokwa ba mokgatlo wa matjhaba a kopaneng ho thusa ho tataisa Lesotho ho ba monyetleng wa ho una molemo tumellanong ena ka botlalo. Thupelo ena e hlophisitswe ke mmuso wa Lesotho ka kopanelo le komisi ya matjhaba a kopaneng ya moruo le mekgatlo e meng ya matjhaba a kopaneng, mme banka karolo ke boemedi ba dikgwebo ka ho fapana. Lekala la thuto le kwetliso ka tshebedisano le mokgatlo wa naha wa ntlafatso ya dikolo tsa dikonyana NECDOL le ntse le hlokomedisa baahi ka bohlokwa ba ho hlomella dikolo tsa dikonyana ka disebediswa tse lekaneng tsa ho ithuta. Letsholo lena la temoso le ntse le tshwarelwa baahi ba dibaka tse fapaneng Berea. E mong wa matitjhere a dikonyana Berea, Mofumahadi Masiki ya Sesuping, o itse letsholong lena baahi ba kgothaletswa ho sebetsa mmoho le dikolo tsa dikonyana ka hore ba fane ka disebediswa tsa bohlokwa tse kang mabala le disebediswa tsa ho ithuta. Suping o bontshitse ha disebediswa tsena e le tsa bohlokwa ho tshehetsa le ho ntlafatsa thuto mmoho le kgolo ya bana ka ha di ba fa monyetla wa ho hola ka ho papala le ho sebetsa mmoho. O boetse a re morero ona o reretswe ho tibisa kutlwisiso ya baahi ka dikolo tsa dikonyana le ho kgothaletsa batswadi ho isa bana dikonyaneng ho ena lo ba boloka malapeng. Ho tsa matjhaba, mohlanka ya phahameng wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o kopa tshehetso ya ditjhelete bakeng sa dinaha tse lenakeng la Afrika ka ha di tobane le maemo a hlobaetsang a El Nino. A bua le motsemoholo wa Kenya Nairobi, Reina Paulson, ho tswa mokgatlong wa dijo le temo FAO. O hlokomedisitse hore le hoja mebuso ya dinaha e se e na le meralo ya karabelo e haellwa ke ditjhelete ho iphethahatsa. A re e le ho arabela sena, FAO le mokgatlo wa lefatshe wa dijo WFP e ile ya thakgola moralo wa kopanelo ka Phupjane o akaretsang dinaha tse 22 tse kotsing haholo kwano Afrika, Asia, Pacific, America, Borwa le Caribbean. O re mekgatlo e hloka dimilione tse 220 tsa didolara tsa America ho sireletsa batho ba dimilione tse robedi fielano robedi ba kotsing ya El Nino dinaheng tse 22. Paulson o hlalositse hore Sudan ke e nngwe ya dinaha tse tlokotsing e kgolo mo FAO e fumaneng didolara tse dimilione di 44 fela ho tse lekgolo le 93 tseo e di hlokang bakeng sa ho ithusa. Ho sa le jwalo, mokgatlo wa lefatshe wa boemo ba lehodimo o hlokomedisitse hore El Nino e lebelletswe haholo mafelong a selemo sena ho isa maqalong a isao. Paulson o bile o kgothalleditse balekane ba matjhaba ho tsetela mehatong ya thibelo ho ena le diphallelong tsa dikoduwa. Ha re phethela ke batho ba fetang 80 ba kwetetsweng ke maqulwana a hlometseng mafelong a beke dibakeng tse fapaneng tsa Nigeria ketsahalong ya moraorao ya ho kwetela baahi bakeng sa tjhelete. Ka Moqebelo,
ho kutitswe bonyane dihwaitse 47 setrekeng sa Niger, ha maobane basadi ba 40 ba ile ba kwetelwa haufi le setreke sa Zamfara ho ya ka ditlaleho tsa lefapha la tshireletso. Dipaki di itse dihwaitse tse 47 tseo boholo ba tsona e leng basadi di kwetetswe masimong motseng wa Rimi setrekeng sa Niger, ha e le basadi ba kwetetseng maobane bona ba nkilwe motseng wa Yagada setrekeng sa Zamfara. Maqulwana a hlometseng Nigeria a tswela pele ho hlasela le ho kwetela baahi ka lebo ya bophirima le bohareng ba naha eo hore a fumane tjhelete. Ditaba di felela mona mamelang tse ding hape ka Sesotho hosane hoseng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelelo.

ana mogawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogawa ga o monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

mabedi metso tse mashema mabedi le metso tsheletseng pele re fihla mane horeng ya bo rubedi re ile mabenkeleng ile mo jwa le keneng ke hlalosa hore se police se ntse phatlalatso jwale ya ho tlatswa wa digeu tse ding ka ho se police mo se police sa le sothe se memang bahlankana le bagwetsana bohle ba kalakatsang jwale ho tlatsa digeu tsa boemo ba police constable tse ding ka ho se police sa le sothe ho itlala re fitseng tsa se police na ha ka bo phaga ho tlwa jwale ka la mashema mabedi na la metso ro bong le 2026 ho fihlela jwalo ka la 9 mphalane 2026 me batho ba jwalo he ho thu batho ba itlale he bankile mangolo a bona a thuto ka tsana le tseding ka ofela ke tsona tseo ke neng ke re re tla go fetse tsona me o tla hopola gore ba ile ba hlalosa jwalo ha e le maponisa ka ba magolo a magago magolo a mahlano 500 ba o ile ho re tibelo ke hore ba tle ba hirwe di geong tsena tse teng jwalo ka ha o ile ba hlalosa gore sepolesa sa Lesotho tlile ona jwale tsena se boemong ba moo jwale se tlileng se hlotsang kapa se fokolang hona jwale tsena ka dipalo tsena tse teng ho hlalosang ha lepolesa le leleng le tebello le hore jwale le lepolesa batho ba ka hodimo ho makgolo a mahlano ka ofela ka dipalo tsena tse teng mme wa utlwisisa hore na ke palo e ngata ha kakang heba palo e kalo e tla dula jwale ho lepolesa le leleng empa he ke ha o so huwa jwale dibuki mana ho shejwa jwalo taba tsena tsa bo di-ratio ka palo tsena tse teng o hlalosa hore ka dipalo tsena tse teng e hlaloseha jwalo taba eno e jwalo mme he ba ke bana he ba hlalosa hore kgiro e tlatle e be teng ho kwala jelo dikgeo tse teng tsa boemo bo ba police constable mme se le hore he bahlankana le bagwetsana ba tle ba itukisetse letsatsi lena le boletsweng bakeng sa hore he ba tle ba tlatse jelo dikgeo tseno tse jwalo e le hona ho bona hore na mohlomong dipalo di nyoloha ka tsela mofuta ofeng tsena he tseo jwale ho tlileng ho saleng ho hlalosa hore di a haella ka hare ho sepolesa e re ha ho le tjena re tle re hatele pele.

na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le baghedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Emana Timu Wamedi Manaki in sync. This, I promise you, Brian McKnight, back at one. Emashima Wamedi Kalibile Horeng Ia Le Shome. Back to your roots. Nalina Laila Wamedi. Khatosha Badita Bahe Muna. Obanin. Khanoa Jwala Hakan. Kitla Kare. Kya Kare Tamu Wamedi. Khalina Hakan. Kinge Lady Tamu Wamedi. Bana huya zwa makakule makakwana Wamedi. Ke tlo fa dipalopalo dipatlisitsong tseo ke di entseng. Ke tlo fa dipalopalo dipatlisitsong tseo ke di entseng o tlo utlwa wena momamedi hore na ho etsahala nna ke eng. Ebe momamedi ke eng nthwena e etsang hore re nwe jwala momamedi ka sa kgahla sena se sekana? Ke ebe ke eng? Ho na le nthwena momamedi e etsang hore batho ba nwe jwala momamedi ke a pele ke eng momamedi ke mohlomo o ka sheba wena o le motho wena ka bo wena ona ke eng mohlomo e ka etsang gore o utlwe o tlhoka gore o iphumane o nwile jwala kapa ga o sheba ba gaufi le wena kapa ga baobotse ba bang wena momamedi jalo nke re shebe re kofe di di ka mo ke batleng ka tika mo ke fumane ka teng oti ke study mo mamedi ka pasta e pakeng tsa 2023 ka pasta ke ka palopalo tsena mo mamedi ke sa pakeng tsa 2023 le 2024 je le hoti ene ile save je le save ena mo mamedi ka go save ena ditaba tsa teng ne di ipapisitse le hore na mohlomo batho ba nwa hakae e ke bokore how often bo baking jwalo ga ke kwa bone kapa bo kgweding jwalo momamedi le hore na mohlomo ha ba nwa hakae mohlomo o nwa 1 o nwa 2 o nwa 3 lwalo nwa bo bokae o nwelela ka botlolong ya khotho kapa o nwelela ka dikotikoting jalo wena momamedi le gore na mohlomo o baneng batho ba nwa jwala le gore na ba nwa ka matsatsi a fe jalo wena momamedi peace fm ke ba di le mo difeng jalo saveng ena momamedi ho hlaile gore 28% ya basadi kgweding eno yo ho neng ho tswa save momamedi ba ne se ba nwele jwala kgweding eno 28% ya basadi momamedi bano ba neng ba le teng ba nkileng karolo saveng ena ga o ne o etswa dipalopalo tsena bana momamedi kapa dipatlisiso tsena 54% ya banna le bona ba ne se ba nwele jwala momamedi kgweding e ka morago heno wena momamedi kore ga rere gona jena go etswa saveng ga botswa dipotso ona e le September je basadi bana 28% ena basadi ne se ba bonwile September se ba bonwile 28% 54% ya banna bana bona kgweding e fetileng e ne le monwe momamedi August 54% ya banna bana ne se ba nwele jwala momamedi August eno ne ba nwele ga re shoka September fela August ne se ba dilo botlhaka bontsha ne se ba nwele the previous month ha bana ba bonahala mo bamedi ba bonwele 30% ya basadi mo bamedi le 35% ya banna ho thubanwele di drink tse 6 le ho feta mo bamedi matsatsing ao ba nwele ka one ile ka go 28% ya basadi bana momamedi 30% ya bona 30% ya bona ba mohlomong re ene re le 50 ke le basadi bona ba botswa dipotswa ja e 28% ya rona 50 mo gahlaha ge ganile jwala go dinye a ke e be ha ka re 28% eno mo ya ke tsena 28% ya 50 ke kae kopanya mo ka pele ha re iketse mo bomedi ka go 50 ka mono ge tsilege le 32 mohlala ha ke tse mohlala fela mo mamedi ya ke a tshwara calculator ka pele ka mo ha ke tse mohlala fela ga re gene ka go 50 mo 32 genile jala ka go 32 yo go 30% ya gone 32 mo genile drink tsetsheletseng ho ho feta e iloa ya mhlomong ine le makotkoti ga tla ga ke 6 pack le ho feta ha ke e ka o tshwana fela mo mamedi le banna bana ha re bana ba le 50 ebe ha bana ba le 50 jalo wena mo mamedi o 54% ya bona ba nwele jala go dinyane ya o ka setwa go pula ke e ha re ke ka 54% ya 50 mo mamedi ha re ke 20 something ka ma 25 hanyane ke ba ke ha re 27 e a ke sho ha sho ha sho o tla nthusa mo mamedi ka palo tsena o tla nthusa ya ke tsaka calculator sharp bana bana ba 27 bana ba ga go na hlo ka stre bo nwe o e ka ga 27 yena mo mamedi ho na le 35% ya 27 yena bona ba ga khonile 6 ho ho feta e lo ga ba mohlomo ine le bona ba di kenenya na mo mamedi e bona ba makotikoti e lo go ba ga ba nwele 6 pack lo feta matsatsi ngano a ba nweleng ka o niki go ebona a go se so wa e tsaka so sho mo mamedi bona ama kae matsatsi yana ha ke lo ka nna ba o ga se mono e hona la nwele tsa sileleng leleleng ka pe mo ngone le ka bukenti fela ka pe mo mohlomo ngone a ge be ke matsatsi a mabedi mohlomong la boga a go le la bo mo hatse ebe ho tsim ke ka letsatsi mo mamedi ka letsatsi 3% ya basadi le 7% ya basadi le bona bo mo bedu bana la ba bonwe ba nwele jala go dinye fitile go mana sa go bua ka letsatsi daily almost daily drinking go dinye fitile ke mane mo go tshonge ke o una tsa sinye la go sa ni la go ka sa sile le le leng ka ba mo hlomo o tlisa ka ba letsatsi le jalo jalo mo mamere ho tshe ka letsatsi ka ba mo hlomo almost daily 3% ya ba sa 7% ya ba nna ho tshe ba bo tsitse ba bona hle e ka nna ba letsatsi le leng kapa mohlomo ga ka tlisa ka letsatsi ka ba mabedi fela almost every day ga bo fumana ka bothetsa ke ka mo holing ka teng hebe na mo mo PCFM ke internet kana e tsang hore re ne jala 2121996 plus 2665 9956 ngwa letsa voice note WhatsApp ho 62009956 je le itse ke batla tseketsa diphuputso bana ba mamedi ya ba ke hlokomela nthongwe ke tla o etsa qetile o qoqa se re qetile o bua mo mamedi ha ke batle ke tlo seta wenyene re buang ka yona ha ke batle e go tlo seta wenyene yo re buang ka yona wena mo mamedi fela na nthongwe hape e o ke hlokometseng ha ntse ke etsa dipatlisiso tsela mo ke boneng hore ho ka loka ha ka gatisa ga ba saga se fela ka ga ipulella ga itswetsa ntho tse ngata mo mamedi hloka itswetsa di hloka fela motho ho itswetsa motho a itswetsa ipulella ya all right e ke tsa tsena ha wena mo bo PCFM ke bona melaetsa ka ke na le melaetsa okay ke bona melaetsa ka mona right helele wa tsaba kana le stress ho se yaka na ka nete ke o tlo ha ke tswa mosebetsing u bua ka nkana wa nenyana ebe ke ba sharp ke a phomola stable ke le ba wena stable stress a o lotsa mosebetsing yona le batho ba bang ba ka batswa mosebetsing hle ba tlameha ba lo dula kae kae kapa ba nke mo fa ba ile pem batho ba bang ba bo me u kwa ha ke fihla ke batla ha ke fihla nke ke ke fela la ka batla se kapa tse pedi tsa wine fela ku kwa ka ke tla ba sharp nna le me ke mo tseba mo mme a ke ke hale hloka ka o tlotle nyanyanyanyana nyanyane fela ka re ku o tla ba sharp o wa hale ya mamamedi hona le ba bang ha tswa mosebetsing fela a tswa mosebetsing o pota kae kae wa dula ka po wa nka mofao wa fapana ke ka mamamedi nna le malapa a mamuka nka mofao yebo salapeng re la malapa mo mokitjong wa salapeng ho ha tlame o fihle fela o so sa bone ka mahlong ba tla bona hore hey ai tete Thabo o tswa kae kae e ke jo fihla ka bona ba so fihla o phunya mona ya ba kwena yenu wa malapeng a malapa ha tshwane ya malapa ha tshwane mo mamedi e huna ntwetse dintso nka dietsang ebe wena ha o dietse ka patso ka dietsang ebe nna ke dietse e la lintho tse ditso tla bona hore haiko na ha ke khone etsa tsena fela motswalle ka pa mosebetsi mo khona o dietsa yena ha hai e mo tla me a fihle fela e ga ha kokota u kwe matile na santsa a kokota ka phatla u kwa a le thula ka phatla ba le tswala hana pa ga fihle u kwa santsa a lotla ka phatla go go go ke e ga bana ba bula mo ya go ntete Thabo ke wa ke a ho ka malapa ha tsane ho la le monga tlang ka mofao ka nnete a di le fatse mona ebe ho shebeletse television ntse bo qoqwa hantle le lelapa qoqele qoqele ebe ha u gweka go sala shapo o tla hema a tsamaya lo phumula a need hona le monga emelang ukente ukente bilo santsa u gwege re bola bona santsa ga fela o sana ke chaisa mo ke nna le bona ke tsentse nthutsetsa hala molato go baneng mo mamedi ge nwa tjena ke taba e ngweteng wena mo mamedi wa PCFM ke taba e ngweteng ha ga qoqa ga bua ga le metswalle sentse ge botsana ona ga o kae di chile kae ho etsala eng kae ha ga qoqa mo mamedi semolaetsa 62009956 semolato king wena mo mamedi ha ga tse jena ke atla
1: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

nna ne ke sanwa go na le ba bang ka nna ba ne ba tshwana le nna mo mamedimong le ba ne ba fokola boholo ba batho ba ne ba le mono mo mamedimong ba ne se ba bogile ka dikgopo homo tso ha ke tsebeng ka hlalosa ba e bona mo dipapadi ke kae no he ba se ba bogile ka dikgopo mo mamedimong ya ke botsa motho yo mong a gana a thine ke lebeletseng ka hae no se nna ke lebeletse fela yo ne ke sa lebella mo mamedimong ine le culture shock ke ke tla bona go le dipapading le dipapading ke le ga e bona ka lehlwele leng fela he ha o hang ya ha o hang ha ona le mo mamedimono ke ne ke go qoqele fela ka mohlane ke qala go ho ya ko ha ke qala ho shebella papadi mo mamedi e serase ya bolo ya maoto mohlanye ke qala ke ile ka mono ka Bambatha Sports Arena ya ga ke fihla ke re ke o kwe tsala mmu ei wa ite ka tsha sho kwa ke ke ke ke elvero me dilo ka lo fihla ho yona e ha o fihla ho mana ho hi hi hi batho ba thabileng ha kalo a bona ne ba thabile hle ne ba thabile mo mamedi botswe ko kona molato khanoella eng ha kana kana mo mamedi khanoella yile mo mamedi o ga o tlona le baka ai ai mo nga be dia e mo nwa nyalwa mafung kai e ha o ka shwa le mafung mo nanda te khabitsu di mari khula box ei mafumo khabitsu di mari khula box e ntse ya mafela o kolla o ntshantwa hao jale o dula o mamela e wena ke se fisege le mofu ba ba nke ba mohoma ba mamela lo ba bela batla e tsubo di butitsa koloi e ba pepiletse mono ba pepiletse mono e ba ba inella bo thata ke mo mamela khonelang ha kana kana e khonelang ha kana kana moletso ke lele na ke nela le bala mathata ka hle ke nela mathata mangata jala bo nthusa hampe ne oh all right ne mo me di mathata bo philo bona ntate o tsebe na ko ngo ba ka o tshaga ka di washene bona lo o tshaga ka di washene o e bo pirekeletse le boteng ebe a ona lo tshaga ka di washene fela bo tsheke fela bona lo bo tshaga ka di washene bo pirekeletse le boteng bona lo bo tshaga ka di washene bo phamisetse ho di mo ma medici bo e ha o sa tshaga ka di washene na ko ngo bo ga ka di keta seng ka dieta fela ka dirifi ko go utlwelwe na gore hai ga o sa tsebana o tla re go etsalang keng nako e nngwe ke le momedi o ka hei mathata nako nngwe le ona a ka etsa oe o lebalebale ganyenyana ke go a tseba go nako nngwe o tla ke go fela tse pedi tseo nako yono nako nngwe wa lebalebala ga o utlwelela monatono o a feta o seng ga o tsoa o qala gape e mene ka morago gare ya leshome ke ne goreng ke bobedi ya lenane go la rona molato ke yona taba ya bona mmone ke gona mo o re leng teng nna le wene ga ke etse tshena ga ya go tla mona ga tlo o phethela ke tsona dipatliso mo be dipalopalo tse ke di fumaneng tsona tseno e ukwa ka motlhomongwe go ja o la botswa wena o ka boile ba reng ga o ne o fitlha septembeng e o fitlha o botswa otho e jale wena o bona ka ntse o sebetsa jwang kgweding e o tlabela 28% mmale kapo o tlabela 35% mmale kapo o tlabela kae.

teng mo mamedi ya etsa mosebetsi ona wa hehe wa wa ho tjala e fankgedi hona mo wena mo mamedi mewa hai Barbara in elisibini sa gospel bile ya bapala piano jalo o ile a hlokahala ha arta ana le mo di le shome mo mamedi ya he o ithuta bapala piano ka ho mamela mo mamedi a bina dipina he a bina mo mamedi a bina ke kenya ntate wa hai e bitswa New Bethel Baptist Church. Ya ba o rekwala pina ya haya pele ya gospel kapa simpini albaba ya haya pele ya gospel mo mamedi e bitswa Songs of Faith a le dilemo di le shome le metso e mene ya ba he wa tloa mono mo mamedi minong o wa neng a o bina ha le dilemo di 18 ha a tekena le Columbia Records selemong sa 1916. Career ya hae mamedi ile ya nyoloha haholo ha a se a tloa mono Columbia Records a ya mane Atlantic Records selemong sa 1966 mo ileng a hatisa tsenetsa dipina mo ile PCFM sa hae tse tumeng haholo tseo re di tsebang. Tsenetsa dipina tsena di kengeletsa Respect ya 1967, Chain of Fools 1967, Think 1968, le You Make Me Feel Like a Natural Woman 1967. Ke tseni momedi tso go tshwaketseng tsona ha ga tseding e o ile hapa di Grammy Award tse le shobele metsero bedi e ba ka ho itsa jalo e ba the first female artist ya ba ena sibini sa pele sa motho wa mosadi mo mamedi wa hore a hlae mane ho Rock and Roll Hall of Fame simon sa 1987 e ka nete ngolo PCFM sefefo sa tlileng ka sona ka gare go mmino mo mamedi se ile sa tswela pele mo mamedi go fihlela in the 1980s mo elang a ntsha jalo bo dipina tse kang bo Freeway of Love bo abo performa jalo mo bo PCFM dibakeng tse fapaneng ga kengeletsa mo mamedi mo leng o hlunamiswa jalo di president tse mmalwa hona America ka paske ka America fela le tibakeng tse fapaneng wena mo mamedi o hlokaetse ka di 16 tsa August selemong sa 2018 a hlokalela hona Detroit wena mo mamedi o hlalosa e ne e le pancreatic cancer a le dilemo di 76 Aretha Franklin na utlwile na mo mamedi na di Grammy Awards a ne di ke utlwile 18 Grammy Awards 18 sa Mohamed Grammy ha se bo ntho fele motho a e fumana le dibini mo mamedi tse tumeng tse hlaeletse tse ntshitseng dipina tse monate tse tume kore ha di fumane ntse di batla tse ding fela a rita ona na le tse 18 o kwa mo mamedi na ke ka hlobe ka kang ke tlotla e ka kang Aretha Franklin, Queen of Soul, when I'm a mermaid, you said it's a crack of fun, hey, Felicity Kimona on a Michael McDonald, if it's ever changing times.

0: ngathi ngibele ispika chispin bade lamu yangshutsha lengane nazo ngathi sangchutsha
1: yo ayo ayo maratona ke tletse strat awumbona ke tswere plat
0: bathi wonke umuntu udlala ngathi jajaipa